0: Azuma bombote ni mero bisu tondura tankro ba be don siwa me hun sara kin turwa ba kpuro sa bosia nguson de ide ma don siwa pa imbado dumi bado bia boye kpuro ke menna sawa no kwa wa suka ba hambru guson ma tore suma hatro me ne guson wura saka ido wa sire ngukurum bon so ida hono kana amera ba han suma kuna so barara ko ba no ba ti aga no e kamro kruten ko ba hambu lu fa igna sara ki sa yemba yi da ba no wa mi gun saka so ko ba no ba ti aga no e kamro kwa no go so unna dan kwa ko ba no ba yiru ka no e kamro kwa no da ba ti ni ko ni sara ki ka ture ko ba no ba yiru ka no e kamro go ka no ni da ba ni pe ma ni no ka mari me so gondo yin pele pele de me sa wa gi so asuma bu ko ba no ba ta ka no e kamro kwa no so sa ba han to mo so go si am ni gun da na fa ya ma wa mbetia so ga ba da wa sanka ko ba no ba ne nagire in work mna in wene sugina be nosia sanga hesu ma turmo yila migun debina be nosia mo sawana gisombu gusoma kwa huwa suga yesua ya yira go dro ya sina ma simbe mbiragia dro ko ma ma mi se ka sohon ko ba itankuru rafet kurando
1: alafia
0: oh
1: anna somo
0: ta do pre pre
1: to ga yeni
0: hasoni mo
1: yo
0: sa soni mo de be gia sa sa de gia soni ma ma zo kwanto ya soni
2: Mia,
0: bene mo mo ta ba hidin ni ko ma wo lo mi mi nu ta ka de nu ko gya ko
2: o ba ho he igbe na ki unu do igbra anyura
0: ya nyure mi ya nyen me
2: ya nyen
0: wa wa o me de mi ya gura mi ya nyen nyen wa mi
2: to yo
0: mo ko ya ko ko mi ya de nga to wa mi
2: yo
0: wa na ki fa pi o ke na ki nga ba bon ko gina na ki ba pro wi ngwa mi so wa o ba to eso to ro ba to eso to ro mi ba na to be mi akare ba no ma duge bane nada serukwa mawin retreat jantura ntura o kensa ma bogo wi million wirakura bogo wi mwe murada un serukwa mawin retreat jantura o bayanti son tiro o gai mwango me son yiruba mino wirakote bogo wi win mobote no ma be ya to ya habigamo dede so ngwene ugawin kurae bonoko de ngwene on win no mai we ugirwa so godo na da ondona bi bi me wisu so mi ko yugo rapin ko sago mu yenda ba no sago gina ye sago mu yenda ba no yugo pin ko bangumbe gobi nwe a gobi ngese na fi de nwe minda kontu na nye antuba ina
1: na na tuba san ha ya giro mega tiene so ga sano urwi mobu wa wi mbaga imero ugume ho wi mwana ugume ho wi mo domi me on kuro kuro ko mo do ko udo nungo pa wo do go ye bigia
0: bia sia sia mi bibaga tongo
1: ba tongo adama ben gia ran ko dan tre de kuro inga
0: mena ga ha kuro ina ga so wi tona an wi so
1: ah na wi ga ga so
0: ama ba na dun gobi bi
1: ka san ogoye ko kanko
0: la fizi won bi ogo kan ne pa
1: kure wo pon esu won po do en dro po mi ya owura ndo won ga dre di him
0: won ti ana mero de mo no
2: ah en dro tam kure bi manen shona de mi wi la fizi ji ni na un kure wi so mo mu adama de bi na ha baturu son ko ka sun yo mara tire na tire yin an figo ba ga yure bo de tin se ma ga pa tire yure ko en tire yin na ga pa tire ga yure tire kam ga e bere mi ko wura kun ga wo dan guru sa ho se ko won yin yo yo wo kun tire wa me na mi ga yi sa ya de gu sa de ko we wa ara mi ja
0: ka tire se yure ate bere wa mi un ga te wa he
2: ga te yure ya ba te yi mi won yin ga won ara wi ko egun wo da mu unaganyane wen araba ko ya gutse reko tire gode motire yin o ga tete
0: nga e shwana to nyane ni aguni buya gunna de mi de
2: woti ame ame ajere we mo ayo ko ira uga mi hosan ni ya te ha pato shon ko mo shon nyane un po bogo ka mi ho lo ga pa e bayi shon nyane ho angu ga ko tete ebo jani bumi bunya me odo yin ha tia one bumi mu kokun wa adama mi dia wa akresho
0: ne ko ala ngo ko tene to nyane nu ne nanga ni ga mu uni de mi he ga ba do
2: bas ti ni gran wa wa mi
0: ane de un ti de yin de kokun ga
2: mo mo ti mi ye nga ni ma ana mu un ti yin figo ba gun yin baga baga de mi ti wa de ba to so wa ti ba un kro ba ana ti ba me ado ba wo yi ba nunu mu mo kokun ga na eh yo un ti mo mi ga bram adama ne wo randi na we so mo re so a nen to bo de ga ya gon di wa
0: rapide
1: ye bi oko agiro mi ho na kin so ka we ye bi oko agiro ga ban sanu akure so me anago me ho bo go nuwe ka ye ga da tire bire an tire bire on ye woni ka sanu ban kure ye wa an wi so wa fa ma da o mo bu nti wa ne to me ho ga me ho be kporo pa ba nye ba anago
2: o so de te mo be mi ban e paru como se é um moço aí, como me envolve um moço aí,
0: engraçado, nunca curou aí,
2: não é tão engraçado, mam, tira lá um, não curou com o win, mam, mam,
1: cá curou a mim, an curou com o doneto, a dengue nada me,
2: cá sou, não tira aí, não curou a mim, uga bun,
0: não tira ganhou a mim,
2: tira lá um com o bun, mam, mam, tira lá um com o bun, mago mago aí curou a mim, aranha cá, ara tira cá fora, não aranha cá baia, não tira pro,
0: não me an wishon cá é Julia,
2: não wishon
0: ama we so wanet to tire ka ya wa mi agula da bi
2: ama ste an we dum ya age kan o baga de banen dure man biru ga mort tire ka ga wa nu na ba wa o do ka ho wo baga wa o ma he wa
1: ni ka e sa we dum ya mi ga wi ga so wa po do e wo ntiti
2: o ma he wa ya me
1: me ho nga wa he
2: nga o ye wa he
1: an kuro wa ba do ma diru mi ga wa
0: ka wu da
1: ka wu da
0: o de suru yuruba me azuma gira
2: mu ba sugu nanyi gambe yi mo sa domi ibatu banwa be gaba banwa ba min airmuwa yimi kwa no kirimu re baba ko kun epo ba yin un ye no kirimu re baba pe yin aye lu ndi baga mi ya babi
1: eh bi ako aya
2: ni ba tun woda ho na tama gambe yi sa
0: o ye be anu on ya ki sa sa no ma be sa
2: ama tigra wa mi batu sha ho sun sha ho ba on kro ngo no kino e baba witi wo ma yin
0: ngo hepe ya
1: ko de pin un no kino mo go de pin we baba
2: ra uso a na yin na jiro kin kin
0: no ala wa to
2: brambo e man awu won kro
0: awu agu isun
2: agu isun
0: ka brambo go bi bura e bia
2: ma bia mo ha ba no sun no mo gori ma kan no kan de gori ma no ntim ka ma won to medim bagan mo bo wiye mo
0: we na won no ma ya
2: we na won no ma ma ti won ne go da da
0: ya wa ya ro so go gna bro won bi ragi ya ko to mo bo sia ba be so mo e ka de jo ga da pro sin so kan a go so kan ma

0: mi wa gison butini ga hon sora kiton dura ton kula be plus a bossi am gon sa tura me sa ngwe ne su be butin da baba no sia be handa ba ne kuna gina we mirbisi da bar bi ka aswa be zu panto si ju bagina no do to sia ngan so e sa zu panto hin suno ogin a so ne kwa hu da ba goga so ne kwa mi gon be ma sa gogunu mbukura bu bakura be ra me kia me baga so te ko sina yin da ba wa su go be no sia sa min di sia ni sina ndia ti be ma so ne kwa mi gon wi ja wa kina yiru se o win ga en so ne kwa mi tombo ma me no ngin ga ti a mo tombo mi gidura su ra ma iso kwa ma be yin da ba pa gena benen temenego be UNICEF jibu ba ko kai ku ba hon kenoka man kire yesa sonya ni soga ikinu deni to yin so aso ba hon kenoka mu keni ma e gratia ti ba hon kami ba monnan kwa ya ngun suba no ba ti aga nyenda no ka ita komye so ma ba yin kai ka ko yin biru so so da ni gente mo ko ba no se ma ben tenyiro to uko kai ku mi kun ma one ngwe ne bu ni maduke bi ba san da gun aba bira gya bo wa bi ba san ben gurgiu wa ben kwahirun gaiko ko ma inda ba no da ba su ko be no sia ni ngana sagna be agbi sia mi mero bisibu
1: FM Northland
0: bote yare le ko dro ya so ma simba mbira gya so ga be brogo da ba no sia dum na be no sia mo so ga na kura wa so kwanto sia mia ba gya so ro kwa nde ma so kwanto hin suno we da ba goga we a o winter moment na migo mo ba no do to sia ye ga hin so ro ta san wa ye bra ko wo ga won e ma san wa be hen de ma nton ba karo men na ye so aso wa o gya to moment na po wa bo ka e no do to sia po wa bu ma ka wuro te ko amera ba so ro kwa me mo ba da miga mingwe ne bu nintera moda ba nintera moba dono mba kuwa sonte nso aso ya we gira urugunu gande to wia okura mbira migya
2: anu kudu bagwa kuzi pisia kwa zamae kamene minigu sansu awo yeye za mindi sasiwa za behem birundi hika kima gira sana seti diri kwa mburantua di mene na tamaa sayi yuko na wakun yesiari ni sababu na kiyo mbawe kwa utobri kwa nsiara bebe wa saa siya biu mito wa mbabe manu chusie siya babulo yira migi hon yinto agana mama weni beba tune banyi kabe wahi bebu wa tungu bekuru bakumia ba mena konu wanso nisa bisiara tu na bitobra ye mbiru nga kwe nogo zugu kwantro sin jiru jiru nogo bitobri bangu wakon tingi bitobri minno basnya bako kare kwa answa atama aga nyana wo sa kwe so andi sama ya ko ba ha gira mi usa biteni mu ko ba wo pa sama ne gani ka wan sa andi be so ka banna ye ba ku ye so ba han e ma bringi ba so ba han wu se sia na bi siara
3: sama siara de mi ya gi hawa me ni na ko ga ga na na yin bi wa re ka sama ya ga me na ka ba ki mai ba wa ba ko win ti yu hu ka gu ya ya na ni ma ye mi ya la ya kwi so de ka do do ga ba go ya da ba go ga ni se ko bi ku so hu ye mu a ba so de ba en de ma su e dan we ran pa ko ku be ba bi ho ka bo ba ho o dan do go so yi de bi tin ha ma wa an de ma ko ko ka de wenti akon a amatuba ba ko tumote ba ko kune windi ma ga dan kwa na tama yin sa o suwa joge dan e ga nin yela ka zama e ga me na mi nugudo wa aso go se e ga na mi ya a go nugudo o tushi a go ne a bi ba sina yin o mi na tama ba ga da mi bia ga han go go so de suwa na mi kan kido nwe bi ba na mi go ga bisim na e go so de wura ba yin bi ba na ba mi na o nu a go so de wura yin o kwa go ma be wura nu a
0: ewa zuku panto hegia beba gan edawa mehamba be nugudo to hiasina miamigon san zuku panto sidin sewa sura ma sinandia sinandia yu yawa kina yurusi uma win sonro kwa migon gia ya osoni osoni migon moda odoma kwa miga miwe ne onintera moda onintera bama ne gan sonte a ta to menno mi gengatia lebe osan sinandin tengi bwa gun hasan sinandin tengi ba menno migon ba baka ben sonte kwa isaka so ba soni basara we yawa kina we nugudo to si
4: am dina gira ko ka gya de me gison tonu sinande ya gani soni rumo ye so aso na ba wure na siara me ikpia ikahun nenu nu ko do ba ko ntusia sana me ho sawami na so ite kwa nasara zama ya na na mankpen gari kurumi kamini bana zama ya dabia siara ona mo siara abiso na kinje ka ha sinambu kuru ngobi yerima mbe siara beba kparama bakana yeka ha wa hangari bi uba tomu boseru kuru na ki ma tobiri biruse meba siwa mbaka sinande tena saka sonite kwa sasara bani ka lafia saka sonite mono kade mago na ogo mwari go ma na o ma go mwe ye kuru an ye sure na menna alheri ya kwarun kiri domara ta kwarun kira wa gira ta kwarun kira no sina ya kwarun kira miru bisira ta kwarun kira mi yeka duwa kwa kuru nuku duwa busane gibu na siara gia sinande gibu beba sobu kwa kuru na ngosu unye na wabenti siara gusun turo ka gonaye ye ko du wesi abawere no baso bebin ti sanu me kwa ye nuku do na siara gusun turo ka gonaye ye ko ma be gya sonu igbin na wa be mbawe kuro mi gusun wi te kusia
0: ewa wesi na lesno ya wakina itase to wi a o wi nuku do to sia mi gon amera wi mba si be ma ko kai kwa ba ga e so te da wa be ba kin de ma bere nwe be ma kin da wa me hun de ma baraka en ton baga di to benti be ma be nuku do to sia
5: tagama na toto mai man nuke dure to jam dibanam ko na ma kan bikku wura bana lafiya to ma wi ma ga ko turi bana lafiya ba ko ma da hin ma yin ko dibanam ko wura bana lafiya da be ma ti mi bo hun de mai da ma bana lafiya mu
6: jin jin ga ya dura ya ma jin ge kire gun ho di ga hun ga yu ma dura kira gi ho gi bibana a ganga ganji gun ho di buwe ban ga yu ga bi de ma buwe ban ni mundu dayando baga hagu buma akpe buwama
7: wallahi ne ni biduro to soete ba kwame wallahi ya ga manna de me ga wene ba so game ya ga manna wa soete de me ga wene ho ga so me ga so me ya ga manna to
8: gina nugu do ba ma sa de mi amera me sama ya ga menna me baga te so hina ya ha nugu do ma ya ha waruge sa ga kpia nga so en ton go temini hem baro temini ya ha mo bende man do ba so gani wa so gani ya sama yego zama menna yego busen kro menna ba ho gete ko basu no sina pesen no sina na tuma bende man do suba nana na karamo biga nga ga ha barbi wa ga ha sina den tem barbi na tuma gani o wene so o fa won
0: inwa mesina megia mama benga esun ko sina miamigo menna so ko ibeti asa ibeti ani pa ho dayo dayo ba me ba son ko gramo mba so ko complexe polytechnique le point a le point a ya san wa yi a yera alwasi wa hun dia ba yera be son siruko me ben titi bo ko ga ben son yero wikia ba ba suma duduka ban yimo mele yin so aso ba be ba san alwasi ga hun dia ba be to mo nyenda ti ansaga ba be son siruko mandandang tura wene bo ben se da ginwa bo wabo be kala ko de ben titi bo e dab ma ben son yiru wukia ba ben su ma mo de min ka wene ka ni mbira gya ba kunya ba be son siru kwa gya e ba nguru kwa ama he mera be ba kala mi gun ba san wa wuru no ba nese to be ba kala mi we ko mi no benveni wi akura abira mi gya ya kwa nugo do be ba san ba ko kai kwa ba son te mera ba ka kura si ami gun ba na a be ba so ro pe ri ami be ura da wabo ko ben su ma wukia wa ma son ko de me ba iki
9: gi hon toru hatiru mu amo beba tindora bunsaho ka tire yorubu ka pompi somobu ka yasa benun sonruho haha tombo nyinda tia ha sonru kpa gihon tonru huka sonru ko za gihon di huka barukpa anu kya nyamba ama kuru huka besomi ihanye kubika kongina ne mobu siara beba be moru doge ka ben kiru mabaga man kejite dahia nama keoko yobunti siara mo beba mo kanyeru bonu kwa yeso na besera mo na ma no mo rumo yeba mo sohi konga yeso ruko
0: inwa tomben turu amigo mbe ba son hete kwa gison ton be ben etire se da girwa ba mo mbe ba ben nugo do tu sa mo ma be mo siera sango yi beti asa yi beti ani sango da tebogia tebogia wo ba ma wa na amigo bo wo bo ben un uso ada bun gai ko do mi tewa ba daga ko ba ma ka tomuga da binu bambara ba ga de tebon lugo turu diri mi mara ga sa me to ba yin gai ko yin biro so me ma we ne ben nyan wa iru tanga dere ni bo ma sina be wumbu kwa be ba ma yin gai mera ba han so mo yesu yin da ba mo sema
10: nasara won nura yuka ina no bkati aye mbature su no bani se so okura yiru asibi so na make so te bon delegate we are owin conseil basuka baba sina ba wo se na be wu sa da won gari so so baba gari to yera baba won tumu mena to mama mena ton krobu ton drobu ba mena gengem wo buka wu gen wu sa da won gari ko gen ba gari ko ida bi ama gari ko gizongo ni nwa mi ire ya sa gari ko nne ani sa ne ni nere ba be wu mpi wu ke bi won won gari ko ba be wu lu ko to diru gari ko de mi bala kai ko to mi da mi no ba lu to da won wu guru so baba yin gari ko yin gari ko ni se ma ba ben wum sey ba momo yin so ma nso bun gari ni wa bo ko ku ka so me ma bo ko de sina de mi te ma ko yo mi mo mo hin simo ye ba kuro ma ba sey mera bo ko ka so sina yen biro wa ge ko ni ba de ka ni yuru ko me yen ti yen so ye ma tare de ge ntiti wa mi ko fun so ama hun me no ge ga sin sina
11: ge sa wa me be se wo sabara rubo bra di sa bo bi di ti ma sa ka so sa no sa no de te ke dru bi ra gya bi wo ke bi wo ebo ya ra ta ki ta ki bo adama ye sa adina sa ma wo gi bo san san si ye mo bu de bu ke o wepuru bibiye boko ma ke o kubino uwe we de ba won adisi du so ke de tete ten sobo ye gari pro sai ko pase wi sada sai do de rena lo gotro jiru di sante sante ti didi do mi lo gotro jiru bi gu ma do wa bu so rubo ma do bi wolu ye sade ma gabu bara ma lo gotro da bu wo gru so bara tete ba sate sai la kare kwa adama ka wo giwu sage de bi so sa no sina do mi ya we de awon wo lo gotro jiru lo gotro da wa we wo so se nso ba ya ko de sano ko be tete ba ye ban ko ru sun ya sia u go we turu an si wa pa we lo gotro da bi ka ki ye pro wo giwu sabe tu sia sai
12: Iha yeye kuro ya de sa ome ma tono ambado anku ya swaya sama nyambura mwa irungeri kwa sama giro hane mwe ne baure kuro ugiro buen kugumwari buisome ba jiganga buye wuku sama amiga no shina bae kwa mahume noa minyika shia kuro gaoba ma ye turu wako gaoba ye turu wako iha kwa meno gesho yeram to yembiru ma sa giro hane to nyangwa abula teso kadima gaon kugumwari kuso nti nila deni yesangumo mahane ya bawe kuro de uyun kuso hu uhi karakuwa dinkuso ga tumbara ti fugu bwado ye ma he prokiri mena sakana mo bae kro uhi kuso no yire kwa sama mi no sina
13: so amera sa se ufa ufa da mun gare ha kwa mi so masa mera me ugwa ufa da se ga nso amo e nso aya ndere to e nso aso ha wesena so wa ma ho ko sanga government mara e so ku ka ba ha un se so me to e nso aso sa no sina sa ne wi ka da mo pro uno modoki be ka kiero ndo wu so pro uno modoki ba ho pin su ka so e nso ma ko de mi wene do mi sara en done mo ama je hogini ra kin do nyimri ye so sa to mu don se yamu temini mo bi aga damu mo anye ka pin anomodoki un so ma e un so an so mi bu ka ufa da kuro ala isa no sina bi o kian drop un no ma ken bi ma damu mo ko no ma doki so iso sa gari ko mi sa to ba kuro go ku wasira
10: yawa sa sira gi ai mi gari ngem so be mi gi mi ba so kuma uru bro adamu ali uza te ba gani ka san radio noni ya u be labaru mo isi ame
0: Inwa mebira migia be ma wana bo wabuka ben wunwusu ada bunge ko mami kun ten suku da usu aka december ko da ba ni
1: FM Northland
0: Mwote daba soko ba so hiya mne ya besante yiro wi rumiada wadanyi wia o yesan behanson koroba ube sena wingbankoko yu mabesena miya nde mawiju uzafo ajobwenu wi usan behan binante son koroba nibwero mpehidam to wia utombe so agbije bama kakura abila mikia mbada wika bega behan binante yiro wi rumiada wadanyi ba sina mba gena bengeno geba kuwa mingso wi josef ujobwenu udangwe wa uneto kawene wa beba san son koroba ka ba ma sante nyirubu nde amde sore yin sabe han binen temin gon son yiru nenenga ngwe ne wa gino kanwa ka tenyiru mba ha so me bugo pin yin san wu ntun mun bararu bugo na yesue bo wa bugada bugo tenyiru son ba tenyiru ma be no wa yin san bra nini bo wa ku kai ku pa wa bu nin tin kaso me be joseph wa jobe no yu san be san binen tem son koroba ngrogoro urada uye girwa me na ba gino mi me be san binen temin gon yin san wa ha nenenga nuwa yin ma san beba san wun tombo ben wahane nwa mebo kun banga nanin tinwa bawwa banga daga kun dugemo be hantin so menna bengi noge karagda ka nuri kwa mebira mija sa da ba nu asana wene suka ba bonko melamigo mini ni sangoda kwa hoba nosia ma be unisafu giwo ba ko kai kwa mi ma ba sun nyano no ba ya nyane ba honno ba ya ba han bi nante mini no sanwa yebo pin ikipa ni so buwa banna ka ikipa ni deni ba suma yimpin yanga wusu ado amera anyane gratia tia yuko kutulia mde ngongono suba no batia ka nyenda no kaita nyane nenga iba honno mabaya baham bine temi nigo ama nyane bana ya keo dia sowa nugo da no sonoko domino keo venti ngwene ban son yenomo bana ma ngoka ko haya ola kosiwa nwe ne ban so nyenmo mebo na pin ban na kasoko benke di nso aso ba benke di danga wuso ado ndete ansua nyane bugo ko kai ko ban ka benti ne bada basi to yiba kuru abara da ba be ma baya mi gun amma heso nge nungbi kami dobino bara ko kai ko mi buba so be unisa giba so mamo ma ba hun borogaba nyane mbira gya ke di mbira gya me ke obi wuka meti ba be wu ha yoko pin ka kara kama nyane ba so hebi ni gun yoko ma pin dewa bu nyanwa yi nu bu ma ni soji ndete dinun de okwa yi nu saka bu isusi mi bu ko pin bu nyane yi ba nyane banga ni din mu nun ka gya san me bira mi gya sa da ba nu asene we ne suga ba bon ko iru si u mi na mi gun sai beti ani ma we ne so be no ya ma kotonuo to beba asan wahanga iba ba wahanga inwa Algeria to sadaba anu abira migya babe gidama kuma mabatu ma kotonuo migun amera ma beba wani Algeria ntimo migun bebatin gidama kuma ba wa kotonuo mi ma be ma be ngere duro kwa beba ma yero mi de ton go ka wira kunu saka to anwa beba san besan binen tim bugrabu ba tombe sina banga melimo muran we ne bu tombe kwa sina mi said Aba Nua, Tondraba Wa, Mamma Tonkrawa, Tonkrawa Mamma, Mamma, Begara, Batram de Tomunino Saga, Bebara, Wahanga, Dabama, Jintimo, Bilte, Sinaya, so more Banan Wene, Bura Bentem in the Bana, Bura Bentem, Barangaiko, Bilamico, Banamiso, Tom Crow, Basami, Tomunino, Mamma, Begara, Procro, Boma Santon Go, Ka, Wira Kurun Saga, Bebera Mikia, say no, Sanan Wene, Suga, Bebonco, Mirusio, Melamico, Soda, Osa, Oya, Yako.
1: FM Northland.
0: Nijen temo soko kura gison butini. Nijen temiko ben teniro o yahansi swasure o baby basan bad ogunaba to ben wuruso o kwa dugedugu mi mo gawo banu wenwe nde ma uiriko ame ba ben tin pa mbiragia daga kunu ka boinu tanka son yin gin tete sa da ba nu ma ben gu morogo sukmo ni ame o ba don boy so mi gu ba don boy so na nde ma ba kin ame burada bu be so mako to ya ma kin ya ka kure to ame birwa be bi basan ni jen tem bu krabu ba ne ngwe ni wa bu kwa heduge bi basan so gu ba mbiragia wa nga tare me to bi ba duge dugo mi gu basama be bugura ko kai ko ba banka bentin karasan ba bentimo daga kunu ka bonyenu tanga wa menasa da ba no bila migya ba banu maduge mi mababim bugurabu baga okitanu kosa kosa biba nanasa bugo pin bambentin pare me bila migya sai no sanan wene suka ba bonu ko gison buten da ba bambira gya melamgo gison bugu da ba ba bengwi gurami amasu heya na wene wa sube yaya sia baga bangya sa girwa da ba ni so da ba gwe ka sa no sia ma suku kwanto sia ba sonu kwa we da bagoga o sonu mi ko mo sala ba ni kalafia yo ba sonu te dawa ba benu gidura non sera più bacnia bagade ma e bere mwe ye mi so hamada sna legia ma ba no sia ma ye bakina itasi ma ye so ne kwa mi kon ma e ma wi no mo yo nuwa be ma saba ga ye dani mo ma ben ludo to sia ye mi so hamada no sia ma be ni staff gi to ba hon ken ka ba han binente mi gon ken ne so wa ya ne bo kon de ni ki pa ni bira gi a ke di so ba ba han ke ni ga wo so ada me ma ye ga nuwa ni jante mane saba no sia ma ba kwa duge bi ba sana ba da bambira gya ba bi benga o kida mba ko ha ko ha mi gun mai ma yin ga inwa in wa da ba sabe no sia gi sun butuni nin gana sabe ya sia mi ye sun sabe to ma bega ko ka bega sa de ku su ne ma ko mi se sun ku da ba ba ya yi ra ko dro ga sina ma sin bambira gya sambado ka pasibo

0: Sista Maria, ke dira mi tawa gihaban ta kan so pe yuru mi. Sinu abarara da beremi, da do bwe wor gim biram bokumia, ben ke dite tawa.
1: Kina si mi kwe, kori ki mi power. Kako kina si mi
0: Akate wa, ma do inam bira, am ben gihaban ta kan do goto dite akbaraye, ye wa inam bira, ma yin gote, ma te nini, amerio, Soya dona sonu sonu son pe irugia magote pa ma si an metri go nsaka ka benke di te Santa Maria ka te wami son son mi.

Sesela mlo siupa ni mwa tiri nso, suka beni dawa, mene gombe be mwa agami yoka, yin gyaga gyo prosim, mwane ungwe ne hiko kai kongpa iwa, ika be mbida mi kedi gira mwa, anga wa mbida mi kedi gira mwa, aka nyeme ka gim, go sonu kuwa, genga tia, boga nungangi ya urama, nyino, mene yinso aso, benke di baso kumo, ekol franco araba, seyati gibu, baga be no kongmo, mwane mwane benke di kaso, hiko kai kongpa, ba ida gamia mingu inda gamia mi mebikia inti biya mo nde ma tanga benke di bagatu tanga benke di bagaru tanga itonde mingu benke di basokumo sheje gamia to yanga itonde ye miluso mwawi aki abenke di mi kawambi da anyeme sa keli nogi basokumo seyi CCP CCN CC2 KCM1 KCM2 kele no gbe koro sega kele no no batia to yembio barabe mamigo amma bengo bikia kwasia ne antensua sa bebako kele no gbe ko sega kele no itaseko bemigo foto tina ka nowo yaga kwasia pa ma ben yaga ga ben hinwe ben tire baga so foto ita ama ekwahia nene bana ma bi mo ko kediru no no bu kanono batia ko yemigia foto wiru ka ekwasia pa ma win

0: Ewe wungo ima kwa hiyami foto ita anye kwa hiyami akpo. Bane bama abi umamo bibate kele no giba sukmo 6e sega 5e bama gemo. Unke di baga jyo mi migi abe ngubi ya hama foto ngwene ka nobu. Bama abe nyi hiwe wungo ikwa siya foto ine anye kwa hiyami akpo amigo. Bane bebe ima abi umamo ma inye magabuko sina banga benke udamo toba mwa ilumu mba sukmo entena. Entena ye awahiba. Kamwende ba beba amu amigo ngwe ne be wungo kongpa ba wungo wono badine kama akwanya to woka no katia to maba ma bae so ka akwanya ka bedame pa abu sina entena mi bo wabu ka bensu ma ko ama bu wabu ka sina migia ngobi ga kwasia ya ha foto nwa wata ka nobu ya ga kwasia pa won gbe sa katia ama won ngun to aga ipo mi lana yesun benke to so pon ecole franco araba siat gibu bane iko kai ko pa iwa ka bembi na mi ngun inda ga men banso ma bigia to bugo bete ni ga tin yawa debi na abe non semo tanga benke di bagate seje ngamia yanga itunane kama benke di gramo baso kuma ecole arabe to minti ya mare itunane inde ben bigia bugo be ye son pa ipin ka bembi da mi ngun bana sabi runya masara pro ba son mo sabu runya masara sabu lunko banu ba nandi se ka son ko ba nobu to bugo bugo be mo mo mi sabulu nko ba no ba tan ni se ka ko ba no in bara pun sun ko ba ba ne o ke di wura ta turo amigun si o ga ba nga be mbi yin da ko anten so a ke di wura titi bo e ko ami nko ba tre suru yin son kura no katia ya bo ke di wura to be be ikin I ga be mbi u dami sa tin di in ga be dami kun bo bi mo in makin I be kan ka so wa in he so ro mo itare o kam tia no ba ne no ba yiro ita no ba ne tia no ba netia ngome kantia no ba tia ne yiro no ba ne no ba tia no ba ne tia no ba yiro ko me akun yiri tare kam tia no ba ne no ba tia yiro no ba yiro no ba ita no ba ita no ba ita mane anka wan bida benke ti basokmo ekal arabe franco arabe asiatio to anyeme songira boko wisonsi domino ba metri ba mo biba nyirmo bia baka damingo bia boko ma bibe sonsite ko kwa wabukate gia deminka wene wipo wafisa suleman wia utete ni maduki wia one sube me no siya wo ba wepo kungu kwa mbi namingo anga mbi dami to anyeme songiru ke o gya ya bo wi sun si bo wi pinu tia me bi la mi gya tita sinsina mi la mi kun tita sun ge gya me be bi wa gbangba ka yin ge ga gi pro sin wi azia suru ma ba una setin wi nyane no tie no gwe ka le no won wi amoy sa ge kin ki ro wi la ku ge yin foto kra no ka yiro ka bonu ya ga ko sia amma yin ki ro tia kini da wa ta ga kra de ge won wi ama su gri kin yin ki ro wi la ku ge ye ama yeme foto nyin da ita wa doramo anyen kiro tia kin da unu adege dege penso unu amigo yen kiro wira kuru gya ye foto nyin da yiro yawe azia suru mba kwa doramo ama yen kiro tia kin da unu ka okura mea ama yisa amigo bebe penso men kiro nyin da no gya kin yemi kun foto okura tia ka bunwa uka idoramo ema mwenki mwenki ro nyenda no geme foto no badne ka bunu dege dege yaka ka mwen dwe mena bebe ma gunki gumbi no nyenda no ge foto nyenda no buka bunu ya we suru maba uka dora mola no amen kiro tiaki ame anjindi tiaki le foto tia dege dege kaka mwen dwe yembiro so ma be no semo bebe ibe Borokin, bebe borokin bo sariye, ye ingila mi hon, poto no ba tia kada wata, yawe azia suru mo ba okadora mo, ye mi luso wule mwa amikon savon, bolu ye me, ye ma mwa amikon sari gila ye, foto nyenda tia kabono, yoko kabwa dole, wule mbu kia ni, foto no ba tia kada wuna wata, yoko kadora mo, spaghetti ni, foto no ba tia kada wuna, yoko kaya yin katon, yodora mo la no, ye mi luso amba yin tia forokin, da wata, ka da nombu. Yako kato ni dole. Ule kafe ya mawa amiko foto wakuru kabonu. Kakmi aga wini andwe. Le sebon. Yinti ya mawa amiko foto nyenda yuru kabonu. Yawi azia suru mba uka dola mo. Ule anjenti ya foro waki. Foro tia dege dege. Kwa kato ni dole. Yesu bae ma amara. Iko kaiko. Baida ibi susi. Bae wabe nki andwe ya kenu. Ule kuka yini. Mama yini. Kato gila eki. Ayeme foto tia. Kada watawa. We azia suru mba. Kwa kato ni dole. Mwwi atan inerji eki. Yinti ya mawa amiko foto yuru. Kada unwane. Ule mwwi aki. Adaba no kankirime. Mba damba yi mnigo. Yiga aki atari. Atari o kam tia. Ine kam. Ine nobu. Noba ita noba yuru. ne no bayiru anwa pete bari mbiragia we david miaka dang me awin kan ka hotario kam tia ne no bayiru no bayiru ita kam ita no banne ne yemiru so anwa broba mbiragia awe ton sensu se o me awin kan ka so atario kam tia no banne no bayiru ine nobo yiru no baita yiru yemiru so anwa bwan ija we yaro kon se back yakawa basok mo yar back yakawa indamba we minikum atario kam tia no banne nobo no baita tia tia no ba tia kam ita mwi adama ne tare yonu kwa ndemiaki yemiru so amaki gbangbaga minikum gbangbaga injabro to win feria mami ando mi kun nya dabino ne ka wa fara ba mi ende wi be no kun mo ba ko de wi susi ba wa o nya de fara ba no wa birage ja yaro ni wi go la mi
1: dauregi mamunu teme kikirum balon president wi ape ma menende u ka teme gibu ka yengege kan tombu no sia me balon bura yabe wa nkwa giso arzuma bu wonora yiro ka enda no u ka tia suru no ba ne se so kraita teme kikiro ka mare guru ba balon mo teme kikiro tere o ko ba ne una e pasi ge num balon ba ko ma be ko won balon he ndueru ta ma be san kam dara seri una wi ya una wi ka ka be sikuno suka sano suna balon ko yerumi abe sino yino se bunun baro yino sia una wi ka be na amune baro ko wuru taki kwa be aba be maraka no ma yiru mwe wi ama be nyina abe na kasano su kara ma be sano de ma ngme kara ma be won gari yasi geri kom seria gya ya baka kpe ma minin buka teme giu ka engege kan kom no sia nda kori gune gmi aso gano bori baron bura ya be wawo teme kigiru ka mere guru teme kigiru tereo kwa gison azuma bugeni yuka koba ne dede ambe nami ka baron buradema una wika be baron e na kama dara seri ka kosia pasige num baron oba ma be somo una wika be sanoko abe sino nyo se alma de boko be na buwe baron ko wuro tagi ku abu be bolu gaba buga kuran be ko dede be ba mara yesu debu yen baron oba be tesmo mbe sano ma sikon ma be wona una wika en ga ko kuro una wika sano ka sikon ka ka wona ko abe sino nyo se anda be nyina komisera gyo kara won gai se egire wi mamunu e barute men baroko urum pedam wiya ne bube no siame
2: ba bia la so mo se le sa se le gya ba so so to la le se le te fran ba ka de fran ba so ka de fran so ho bo si ka ta fere se ka ba e ga la de ne zen ga se ne ga in ga ga gi no ya ya so gi ha az ma bu ka de fran ni se ye bo so ni e ko so ho to ai ko ba ti ani je di a shi ni o ka tam ka ta ge se go ba shi ni o de wo ba so e ma ko so ko ba ye ko se shi ni o ka no ne shi no se ka ref de wo ba so mi e de ko so ho ko ba ni ba no mi o ba go go sa ba ra ni ba ka ya ba ni ga de wo he ba so atinas gana ka angete si angete ni de wo ba du ba ni to tro wa ga ni ba ta ni ba ni ba ta ni atina si ni ni ba ba no ni de no wo ga ba ni de ha sa mon de yo bla ga le sa no ne tere mo de na na ki wo
3: ike kwa azwa buye ni ba to su ri so ga ta ira ba ni de no ba no ka wa ba ko de su wa ba ran ti ri do wa ba to su wa de ra wa ran di pe ya se fp de ga na lu ba ka wu ya ba ko yi na ni ba ni de so ko ba ni de ya ba ra ko se wu me na de su ba ri ku ka ta ka ri ku so ri ku pe se ba ri ku ba to lu du ri ku na lu ri ku e ni ti a ko re ira ti ti ni le ba ro ja ni ana ba ba ro ni ya ga wi ro ga ka wu ba na wa
4: babu adamu safo shakaron gano ibo shugmo buyan parndi wiya pe ma radio fm no sinamindi uga be tugugu uga be tontone ki fu fa bakana ma ben ko togo o be duwa sa ala misi ye duwa gi o yendi ba dinte ge he na mena we ko togo wi uga be duwa ya be gi ho kro ndi be shunwa guru be o ka ka o ba mbe wa u ma be go ga shunwa mi o be do ya be o ka ka o ba nwa ya be o ga be pe ma radio fm no sinamindi uga be tugugu uga be tontone ki fu fa bakana ben ko togo wi ma do ya be shugmo Hamadi Daru, who are for Shagar and Gandu, Basumo, Bianparo, Mio Bua for Shagar. But I am Wimela, Wingumuga, Sagano, Umbe Baro, we got go by San Ugama, go get in Washington. I don't know. Ube Yellow, Dura, Yagumbega Baro, Mabo Kako, Bambi, Oma, Gosho, Nudo, where we are going, Ubisa, Tonkulum, Wingumuga, Unshama, Ton Shawome, Sadiviton Dagunasin. Mena, there we were, if a father called here, we are many because a father can't tongue you, Gavi. Ma wintin obe shwadari umbele wimbibu bambe domo wo ya vila kabebe nimero kema mini mwa wiyabe koto kwa iwa awe kabebe shugu mwena we nimero e kam tia noba tia tia yiru ita noba tia kam noba ne katon tugo bala yiba shugu mo 01 61 23 60 99 ungu mame kakwe akpa yini shugu ane kam tia nou nou noba yiru noba ne tia ita noba ita ne kamato on tugo bala 01 55 79 13 84 ibebe faba ko

0: FM non sinon 90.8 à Bembereke 97.3
1: à Bingkang FM non sinon que tintor.

0: usisi udo me yin dogodogo baga wan behemo bu gabu be de mi ga komie unwe ne de de mi ho sa me bi nu ye bikia mi ako we gbare okoyen saka turo wa kawe so ne awo ye nun ti figo an saka turo ko nun tu sia ye wan ura ma sa ye yawo ya kama turo ko nun bi gore ba wan ara man so ne na yoka turo ka ma yiri so yera ya sa nenen ka yelungia yelungia ye banu so ya anye yiram ama akpe abikia behemo ba de me ha ga bibu wasire behen sonra dira sa man ayirumu bien tout mon bigan aman de na man wasire am tira hi hayan de ari son yero awasire onkura tawa ye ba wi son hi yaki ko ka son ro kome awa de de mi an pe ane ba kun wi ba mo
1: mena de de mi ba bia
0: beha de ba ba wi ba mo mi
1: ya kome ro mo mi
0: kome ra wa mi anwa bigo ma wa wi ka de ma wo men we ne ba wi kiroko uye mo adama mo ka kura ka be sibu mo de ma mi ho hi ba wa mi ora umma mera wa migi an faraboya ora behi ben gya suya yara ka wagam bigo wa winye no kokura wa umbomba doge unde kura onpa an wi wata opa de ma wi opetu doge ka wa hewin piwero mo manye ka yo ka kura wa ayem bibo hewa yasa mi mo wi soro mo yeno adama tawo gya mi u do baba wa mi men ka wi na wa tawo ka wi ka ka wi ni ndora
1: derege ga yiro a giro mi ko sango soye ya hebunun kire kuma mobu kuma te ten komero kama a bito gan wato wo so aga ye pan kire won wanso
0: ten waru ho mi ha wa mi bi wata oye ya boya domi a mera bi be ba gare ka bi be ba so so asu bi ba gare ba dabi ya kire bi ba so asu
2: mega san
0: ko ba yeni a wa si wo kuru fwa ka de man no ba yiru ka men no ba eta ba wa mi yoro boba yiro aka de mami ba bemmo hu no na heradira batie adama ka ma no wo bembesi bo yira gana ta ogega ka bembesi wo inwa amodo be go ha ye go tombu
1: ba ma gege mo be wuso a indimo
0: indimo ba ma ga he hu ye na me mari mari ni hawa am sanda te ba yelo na tama ya sen ba ga anye hu gei domina ya e be hen wo bira ara sanda ke hu ba no me yelo to wa ka de o harade tele blan wa ka ma wan won mo ogun manun no kan pe abara ge menda ama ge menda mo mo ye nyiru mi awa baba won ka hundo mi abugo na bunu dem tote yiri ke hipe telephone awan bi ge so mu so gudo o ka go yoro mota won anye in wa in lage kwa tenge de ma won dia bi da mi no bi baguri fo aba bi won ben ben mo ba ka ben bi bu ba ka ben bi won drobo nyiru pota ka go he ben bi won drobo yiri ke hipe ya ka dira mi mo bun so siru ta ma ya
3: yama dire ben geho a wina hwe ban ton wo fo ton no bai to ban so anje mat mo jabon so asu to ina chim bia to mo ile bewa so asu no aga ma ha mo bin ko kai ga kun ga dia biu jure ban so akare yama tere ma be mimi be mi be mo aba kom ya ga dia biu so anje
0: game kam be mo kam be ba so age mi mo be poro mo bu yana gero mi mo ba be ba mo ya ga dia ten yiru be na gero mo be ba wa mi me ma ye andune mari mari mi ga ga hun su yo ya ga ma dira bia ro ba ben gigu mo dede mi barak baga bago ma gura ma ge ma wange ho kon so hihimi ge mi abike mi ge bigo wa se omo o bien se mde omo ma ba porta fo omo wi won ka ma porta pio ye bugo na ga gege re tonawo android bi u son u tere ho wa o ne imanga afrako wa ba kon me na on fa mo mo bi ba ba be ba he mo wore ta chugo mi angira tran ye yin u gba bi a porta gwe ho win titi mo wa ba mo asi so asi gati wa nko sario deremi bangere wa mu ba ba be mba mo na pendiremi siki
1: maya na ano a eto mbe bagirwa
4: ano
1: won wa so koma te hala ngwa mo be han uno bu ba mumu ka gem be han bo bu nsabu a be koma da so himam to me do me ka da me na no mo botene yan ka ham a wahiba me ho ba san baga gbe da okan ume buba ka han awasiba ba ha gbonobu to ye pro hala yino ben mobun kuma cheta so himata do mire de babe so agerewa de pro maria
4: ne waru hoya mobun gai sei mi ho sei wi ko mbi mo pa nka hubu ne wengi wa ku ngia hafa banagia ha bangia ha ndagia ba momigun tombu banye gerumume bamu nyanka hang

0: awasiba nyanka ha wondi abadaka ha ye ni abamu gangi aha ye ga mangi aha bakura yigiri magagi aha mabanu siara mwakura no mabanu umu ya migu migu ye ga sinyo pago sige na magura ma ya bi mono ye weka bi wa bi kununga hwa akure adada ye mume ama wison hiru mu amewen dansaga ma yokura susu aba behundia bibu kanki abi ahundia bimo yaka wisi na hia diro ya de mo tondura saka tura ba wisu ane aye mehun ka akuru wini nunki anamwe wini nunki anamwe to sai we ko wimbi e so me tembi baba binemo maba wa mume behe ye tebe sa nuimo baduge yaga nuigiru debe jeta agirwa bako bankura to ye nwa bi sun wan nini ama bankura to fa ye boko konkume o de maka wi pa hi ba wa class ti a demi hi pa hi wi mo koko hi mo wi ga wi nwere irun dura go ho hun bi o kebe sangai gerwa boko no
1: amen
0: go ho hun bi o kebe boko sun hiru no de me bi ora bigia magbera wa ba ya ka hugu gbera me hun wan wan wan wan ma ba do do ke mi sorora ko ye ya yiru ye ya ka ye mi ya ra bi ke mi go a bu hi go mi un ne bi bi o ma sa ama ko bu hi go re nem be ba ne ba ka ya wi ban ko ban kibu ne na na gi a yin na me ye ba ne pa hi ba ma so hi mo mi to e so ye ra ya sa ye ya ko man yara ga kere ne mo bu baba nki ga kere me biwi be ba bu higo ni mo be ra ba ye mi go mi figo ama te bi u ba wa bi nkura de ge sa ori ra ge wa san se we sa de me bi bu sogo to doge ko ra yi to nkura nti ko sogo to wa ko pantalon ko doge pa ga wi wi de se puro yi mama ba doge ya ga buraru mo nwi ne anya ni ko hi momiro ko ni kwahi oni kwa te bagwahia tonduraro tonkuraro sako sake ibiruge ya boko mbaki ba petu be duge mi sobi ba ntura to ya boko banye duge karade moto ko nu wa ko nu ne won bi awi gesun nya ni ura duge kwa ni nya ba ura duge na nka wi e wani ba wi foto kwa ba nu so hika nanna a he wi ka so hi te kwe
2: men na won wa so bi e ba bi nso aga
0: bi be ba to un ga inu mu ate ba portable un yiri kisi ba ba de ma sibu un tengangian de ma ba ye ba ka hubu ne ba sui ba doke yera yera ga ha won aru ya ansa adoke ya ga wa hiru tura ya ga mu go se wi ki win bi sa de me hun bi ba sa mi ni te mi ni ti da si wa aba gere mi ka ma won bi wa we an wi wa an wi tubu fuwa baga abara ndoge banka wanyi yo bana ndoge de won bi furo do ara furo ka ara furo ka to te ka zamba furo ge ga won maka de ba wi se yi we mene go se wi ki win bi sa me hun mini aki won bi ka wi ro we ne ti da si wa mini ti da si wa me ro gerwa ba gerwa yi gerwa ki ka wi ro ko ba be baga be turugu banda to bangi mo ba ne wani ba de hun wi mo baga he nu ga ni mbi ya mi to ba kedi te ba gebo mi ni ba mo bo biwe eduke o mo be ba bibe kedi te doge ben gaba wa ban se wa ban kura anyi nundi kakaki sa ko do mi abako nya nu kwahi ban kedi te do be aba wa abako ha ganga mba diru gangu mo ba ba taba gawa mo ba ba, ba wo mo ba ka wiru si mo awen bi yeso hiwa ya wen bi ya ye yanga sara bi kuna abi bi kedi ru adoke kedi te nwe awi te doge atuka wi yaro kasi ya disia yo si o sake beki une sete anamodo.

0: to not say that to gari to so ukia ma ba biugai mo be bakura be kedine jete amon dog biugai mo be bakura kedine ba debe ka bibe ko bakpara ye win ba win bi inu alo si osi na re he gawi gawi o repetiteur ba moni o bulundi goimo ye gawe ne bi mo bi o popo so yuka college ni damo amo nye bi kura kedide ye ba ne yo kwa hi o bi ka ye gwararo o biti sora ye ada bi gaiso mo mo yore ni mi yire kyun kun kun bi be nga ba ma yore bu ne kedite to ga ko to di hiaro
1: ye wa nkyo
0: ya nkyo ku ya gwararo ne na e kiwa aye aye ako me hu amma man kere guso hun ke wi ko won so hiru no
2: ma ya naki mbigya ya
0: oh
2: to no anten wa pa bi uma
0: oh
2: be tombo nobo
0: oh
2: pa wa agora tanno aga sigai gawe aga enga ko
0: oh
2: biso be bugo ya e banda ko bugo banda bi
0: ma kura antan no mo an sigai no mo pa e ma no
2: be no
0: mi ho ka de ma yiruga yara mi
2: be ba ba ko
0: be ba sigai no mo bata me no mo ba simo ban simo beto na go kun be sui ka ba ya mo ba ka simo go kun da ka nu yeye ita beni ba won so hiru nu omi ita beni ba won so hiru nu omi
2: gege
1: nam
2: aka gese
1: na king gese nem sirun gai ge ko te o ga wuru gomite na go o go bi mo oigo mo to mu ye nsa batwe kpara mbi bago keoda bogo dawa amaga me
0: ganyinara
1: ya yina ma win kuro ogbiha une anda baa esan ma baa ne kuro esan ma kuro ne anua sadda mi behenti ame yo wate guzo hon kamino gaba wan gongo gumbe wate kan bibi hamara mini gbenobe hala momin mo ba tengan di sara meme se wi ma kiwin bi ko gbeno to mena ma bi umara awa gbenogo ye ho kura da ma kogo ye so
0: dobogo ye
1: so
2: ba won de kura ra ko fi ko
0: fi won de yere
1: andune won ara ta same ba ya ga ko ka man kya ganti saga won bi won lo ane yenaga siwa nan kore na manore nan do e kore bayira biu mu batombo nun tago pade ma wala gaiga kasina
2: u swagara mi
1: u swagara na

0: gura uradewa
1: ukuranyere
0: ya bete dawene ukuranyere ndi ushashe gara sara hiyo mun unamora yani mbure duge no kuni shale duge donc ma yeme oni duge dirmindi kawi mo ban no sinamo e soni shale duge mo ga kurama no yana ga kingere dede mi guso de bi go no no o ye ay bugro bo ma ba so yero me ba on fai kwa umbi omo un wa gura no ora yan ba on bi lo ke we go we ko here go
2: wa he no atete la ko ya kan ya mi sa wa be han mu be be han komero
0: to giba be han komero wa gan abi o ma wa gura
2: ma tan tan pa wa mi aka
0: o batreba ba go bi mo yi bo go di be wa ro ga pe bi ro bo go ma go ma ntia mi a won kon to ama million yi suma ne for one suba no amo won bi baba ha o ga no
1: ka ma so hi ho ma
0: won
1: won a ba so hi
0: wa ku ma go ni pere go go wa da yo go wa gbegbe ga ba wa wo mo na ga ku aga bi be poro
2: no ma sige
0: no ma sige na anga ye ye we dey mo mi na wi fi na ma wi ni fi sabatu le ba fi

0: we baba wonye mi koka no ntori ye anwa adama sain dan dan kwa me hu sama akpe hu biru ura sebe hekpuru hu da sansanu wo sa ya na kamo mo baba amu sain di ngwe no da sansanu wo sa ono ka hu ntira hisa ye bibe ba nyemi sume fi sain di ba wo da nyemi sanko ma ka be siri sube siri ka wo da sanko be kiroko sube kiroko ka wo da bara ki girem won mo wane ma yoka nko ba no beta ka so ma ma ka won bi wata o ma wea a burun ko ba yiru a pike ho ya ya himo ka won bi wi nsara wi wanyi no ka wi ba pike ya himo no do ba te won bi wa no wane wana ndo a eh be hen ba hi ne na gunna ye ko aka un be ba wi ran pike ya ka ma wi sana a pike ya him bi ko gera ge on gera dede mi ho borawin ko aka borawin gere mate omo teta wan ma bi so ane okuno o henu wa ma no
1: baduma
0: adama ane okuno toro ga ku ke winti do den na o wa baga wa yeso
1: umela sigai
0: ala sigai gawe ma ra so kara go wa mi ya wa ma ai gawa kara go wa mangu
1: wa mo
0: o wa mo unda bogo ye npiti ara ko mi ti oro ade ma wa ge den ti na ko gbi bo ma efe u gawa te o ngu witi uyira asuya mi saba mo be henti bai ten yiri kisi ge mi ra ge mi ka ten wa te hadimo ti ata dira sako mera sam biru ge awo sam mera ge me yiruba ga mo tirasi wa ha yugo wa
1: mena te ma be he mo bu ha bi we woda wa ga bi we duke mo me ya bi ba ga gari
2: ka he woda wa ngon bi de ya ma ya
1: woda wa ga bi we duke mo we mazaga kwa ba me ade ma ye ya kun kime ye bi mo ba mu a wi mara ma ma ka wi no isera bi wi ntia ko nu so go ma woda e go ko nu mboguru so be ya ko nan yo be ni director no agero ba ka wi ku a me ehe ye ga dia bi ba ka gari
2: woda ba ko na mi woda mo na ma wi sa ya mo andira bi so aga so aga le kak ni aga do yi da woda mu so a wi nti
1: ehe aga wi da woda mu so a ya ka wi da woda ye mu so a mi ba wi kenu a mi mi ya ba wi mo a mi ya ba wi so he woda pa ba mangu ma ba ye wa ya age momi ye mbaka ba ka wu
3: ye ne so gira ye ga wa mi ye ga kuro ba ma bara do won kuro no ntura a wi sera so pa otuma dro an ye ki te ga de ma okura san so sala one a wi
2: I will go in.
4: Rando.
5: Rando.
4: Alafia, Rando.
5: Banje bota kambo endia.
4: Ana bija na mija.
5: Arawo.
4: Oh.
5: Ya ye ma ya baka pasi ani mama.
4: Aha.
5: Ta bibu kawe mero me.
4: Oh.
5: Bago ya petu.
4: Bago ya petu.
5: Petu ko bisu a bisu petu bisu.
4: Oh.
5: Al atuba mi.
4: Atuba sa ha.
5: Ya ba ambi mara nyeno ba ba sewa ba angne gai gemo umai no mo.
4: Umo ba kome mo biyo ba kome mo tin.
5: Ye ba kome ya ba sa kwa mehu.
4: Ya wala. Ito na mi.
5: Ba mero ba dianu ko ba ma dianu jima.
4: Hasira.
5: Gai bo sa mi ja.
4: Ha fo wura.
3: Hasira mare.
4: Rando.
5: Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam. Wani zo?
5: Rando.
4: Alafia.
5: Ba mo mi agbo ko yoni.
4: Yan wa han so da bi.
5: Ha ye du ka te kan tia o.
4: Ha kan tia.
5: Ba da wa ka kwa ke ka tanna.
4: Mana
5: ya ye du ka te kan tia.
4: Mana bi ben kome ni mo bi da we de bi ben tia ben sho agin.
5: Ye bo na ikoran.
4: Hana ya.
1: Sambo don.
4: Hey. That is you. Ana hakuna. Kurando. Udonon. Fernando.
6: Oh, you know.
4: You know, yeah, say.
6: That's your bani.
4: I'm going to say.
6: So, Akimu Ture.
4: Akimu Ture.
6: Oh, 5 years I decided.
4: Hane, bi wo na de ba so agin to bi bi so agin bi mo wo mi na we re de bi bi nti mi nya ba bi an bu hiru bu yanko
6: ah ten bi bu ngare ya angle ra ne na wa o ten bi bu ngare
4: eh
1: ture
6: wallahi aw me arab bi ti dia ko aw me plan an ka be yara ah ba ko do na aw ay de bi bi van pa bu sa ma aw ama ay wura pa bu da hz on ko ten bi bu be mi nya o
4: Kurando.
6: Rafia Kurando.
4: Rafia, when you see
6: the mother of me and Gandhi.
4: And I'm going to give them
6: more. Not the father, I saw that here. There are more that here, I saw that my yard and his daddy.
1: Never.
6: That be the India.
4: Be the India.
6: Oh.
4: More bamba, more saha.
6: A bamba or gamma.
4: Yawa. Ito na ang gandia. Kurando.
6: Kurando.
4: Alafia.
6: Banta tunga ba guru ba anke ne wo yo anke ne ba sa supporte.
4: Oh. Ba sa supporte. On wa mara.
6: Biba ya.
4: Biba.
6: Biba ta ha mi.
4: Anange no.
6: Anye te wen bi ko wu da anku nya.
4: Oh.
6: Ti o ma su deda. Ti nde o ma pada. So it tag you with why?
4: Umma ga mamu.
6: Ye lu han ko han ko da bada am bi ka ko ne un ha kumbo he abe da winye no. Se ka ho ndia bi mo ga de ma si ugu am ge ya ma win do ye. Mamma.
4: Ola asira.
1: Mamma.
6: O ka bi ba bi ba ka mo ka ban ga ga mo.
4: Bi o ben ba bi ka ja. Ma
6: to ru ko du wen bi ko du o so an ku winye. Eh?
4: To hanyiru.
6: 20 million fa ima ge yen 20 din do ye yen ka ga na.
4: Brando, Anna Hakuna Brando, Brando, one zero.
7: Remember, don't tell you for the point better. Yadigi Yandi,
4: and one under you.
7: But what is it, bro?
4: So, how much water is it?
7: To dari ka na minugo yam yam mugo mindi bibu mindia
4: do mindia
7: o ka be hanku ban ma
4: aha
7: dum se nem nem me ra duro mi te ma ta bi to ga wa wo de wa ka de mo bu ga nda kuro ti ya ka jo ga wa wo de wa bu ga nda to ma ha de wiyo
4: we wo na ti ga wa bi nto na wo wo so aga wa de ga bi so aga wa ilo
7: eh ambisa ga wo de wa wo bu ku so
4: yo wa I'm going to go to the house.
1: Attention.
4: Oh, about 4 hours.
5: That's all guys, you go
4: for it. Uh-huh.
5: You know what I'm saying? But then
4: 4 to 1. Do you have 4 to
5: 1? Then
4: 1 more time. When more time, you should have gained. You have to have 1 beach. You have to
5: have 1 beach. Oh, you're going to have 1 beach. You have to have 1 beach.
4: Yeah, what?
5: No, I'm going to have 1 beach. I'm going to have 1
4: beach. Boy, I'm going
5: to have 1 beach. I'm going to have 1 beach.
4: C'est danger.
2: To yawa sasira ya gonwa mi sugo gonwa mi. Ma bale suga.
8: Kwando.
2: Lafia.
8: Adam sago kuzumi.
2: Afai ko.
8: Allah sa bi bi anyo.
2: Na.
8: Na wa den bi bi bi anyo kai kwando.
2: Jama.
1: Bibi ya bima bima imo.
2: Amena. To jama. Sasa sugo fai nyola me. Tume sando hondo. Maya grasi sugo fai buruko. Bibi ya huga nyola me.
1: Bibi ya wo. Bibi ya guho no madoge kwa bibi ti bana ban swadagi. Bude komani ba momo ba mom memi. Ba nyeme bi mogo se wika win bi ka ko haki. Bi mogo se wi ko nki o ne win bi nyanga sarabu ba wi ba win ga mo wo paka ha ga ko sa. Ye so bi ba nye ma aka ga mo ma mo nu so go ne a ye a mo mehu mehu. Agu mo wi mi ba wa anye ye lunga yi mene mene be si an yoba mi. Dobi bi won bi akobaro ga mo giho giho won bi asi e won bawa. Ama komate ka ko ba na to go kwa mi de so bo ko so age be yo ye me ho ana asami pa mai yo ye wi me ho ara asami iku buku de bubu ge mbo he dure te gi honji
2: drege gere so go fai ro go
9: to ya wa ya mando
2: mo ya na ma ne mo benti
9: ba be mba mo figo nga wi ro go nga no so sagiro mi hane gura ya ganate ba hene gura ku ganne kara wi ro ko wi tembira gera na kima mo buga bubu ma ben laga wesia de me ngano ngano so sambiki amo mo yea yewa ten ko ba mi so ha mi wi ra pin won kurun ko bi gega nso o wi nga wa he bi ka won won da bi duri duri o gina me ba ma o me ban pin wa he ya no ne mo bera gi hon tono mi ha ga wa mi ko bubu yelo se ge me ben to ko na ko do mi ben ba urin di ko no ko no so wa ako ma kenye un dono ande kenye un tora bo de biro kisi mobu yi ya baye moten behan titi behan kahu behan gobin kasuhu ka ngwarun yiri kisiba ya son boya mo sa behan ti haka behan biwoti birumu suko kai ko behan ti huti nweri ba me bibe baka sami suma ati nweri shuhure ke de ma figo figo sako ina mo
2: drege sawre
3: nam
2: go fai urugo
3: do na sera yirunduro na ma nen si huga nen gelen drege na be pro siara ka no mo ni badi bibe hambi bon swazo ina kin kana dira bi mobu sugu wahira keo ya tule ya kedi tirindi bayanga do nyenu weruba sugu wahira sugu gire wasira bigura ma tonturo mbi banwa gombi to kankan mo ya nwene awi anyero mba somiyo aga wi geko de wen bintiti sugu meri nembi ha dede ne na gombi wa na wi so agi asure mo ina kin zama kana yira mi sugu wahira babi benti ma bu muntu wa ma ben siam wara saki unwera ya sa haben ganga no kin nene saki ya ben waro tu unwera ba ne yu ga yu ben wera yu bururu kira don yana go zama kana ka bi mo bu kuru ina bo go se yira
2: ya to so go men no nyura bi akora sango no kana yawa gison yok e botini sa no kana o me ko inu ame hun faaye since na tombe pro to sare to me sanu sanu mong mo drege de ne momenti
9: mbo ko kai ko
2: mena be hak pro ngwe na so be han ko maro so de me ko ho ko si mo ban ko ha ka de me be unti mi ganti yugo ma ka hiro mba an figo na ko hanga me do ma ko wa ton paro sambo ado ro si

hewi ko saabi so bonɓe tuuɓi aɗa yaafo saabi majum.

0: FM no sina dabaru ban koba so
1: saka gunu yirun dura
2: azuma bu wasa batro suru no banese so okwaita koban kwati aye so no sina ngai tempo hemni so go dababa sa mami daba sa mo so go be bonu koni ngina wene so be so me daba ni ko sisna daba de ga so daba gogun timo so ponto he go kura we daba goga ogin aso no sara ni mudu ayando yin daba wa so go be bonu ko minisa se so ndo wa sina ndegia we yo kana itase we ma isu ro kwa mugo yesa bu go be giba menen ngiga tia yin daba ma wa so go be no siasa yin bai ni wo be no sama be hente ro mi ada wada yin we ga son koroban birun gro gro bo ba gin awa na ba wa no mi ba gin na me bo ko ba na ga gin no ko be han bi na temi go yesa wa hadin wa ba nga den tin kaso ko yin daba no ni jan tembira gyo sa daba no ma ben tin yiro to ura no maduke isa ben tin so ke bambira gya be ba sa ba wuru bi ami go o ben ga ho ikitani ko ha ko ha yin daba ma wan beti aso ka be bon ko in wa ki son son ko daba ba hanu bi so me no ko sinsina me sa gina be egbisi ami
3: FM Northland
2: na mese sa so ha ko sia so ba da ba no sia ale o me sa le o dro ya so ma sin ba mbe la gya da ba gbe ka so gina kura wa gogun ntimo so do mi kon zo kwanto sia zo kwanto si mi mi a we gya zo kwanto he su no da ba goga o yara ka wi mba bo ma ba so ni ko ba ne a me la so ni ta ya he ko sa nda dumi sa nda na gibo to bi mba pro o do mi kon po wa wa ru ro ko be ba sa ba so ni da mi kon ba da bi to to yi so aso be akia bo be yin do to sia do mis gason gabo bara gan e dare ba o ma ton ba ndo to me ama gi hoge ka sa ton ba da bi agen ga tia
4: no do ba wa bo sia ba za mai ka me ne mini go san so a wo yi yi za min di sa si wa za ba han din de ga gi ho bra sa na sa ti di ni kam buran to ali mene la tama sei ni go na go yi siari ni sababu na ti un bawe ko tobri ban siara de do sa si an biu mi ton mi babe man lu tu si si an bablo yira mi di ho yin ton aga na mama woni de ba tu ne ba yi ka be wahi de bon atu gu bu ko ba ti ba men na kon no so ni sa bi siara tu na bi toba yin biu nga kpe ni go zugu kon to si yin jiru ni tobri ba go go ti gu tobri minno basinya bako kare kwa answa atama aga nyana wo se ape so andi sama ye ko ba ha gira mi sa biteni mu ba wo pa sama ne gani ka wa sa ni e so ba ban na ye ba ti su ba hen e ma bi ni ba su ba hu mu se sia na bi sia
5: sama sia la do mi ya gi hawa me ni na ko ga ga na ai na yin be wa le ka sama ye ga mi na sa ba ti mai ba wa ba ko win ti nyu hu ka gura ya na imanye mia la ya kwi so de kan do do ke ba go ye da go ga ne se ko ko so hu ye mo so de da hande ma su da we ran pa ko ku be ba bi ho ka bo ba ho da do go so hi do mi te ha ma wa wan de ma ko ko ka ha de won ti ya ko ran a ma to ba ba ko tu mo te ba ko ku ne win de ma ga dan kwa ka ta ma ye sa o so wa yo ke da ye ga ni ne ye la ka sa ma ye ga mi na mi ni do wa so go se ga na mi ya ha wu ni do tu shi ha wu ni ya bi ba si na yi no mi na ta ma ba ga da win bia ga ha go go so de su wa na mi ka ti do ni Bukan nama itu kan Bismillah, itu sahaja ura bahin. Bukan nama apa mina orang tua, itu sahaja ura ini orang fakoh kumalu orang tua.
6: Usai itu mana kuah miba aku. Utenye rokana, usina bogo kana, uye kuro kana. Gina uye kana unu laga kuno. Dan berhami hawa laga kuna hagi naki. Mal laga isu yang ayam uang. Han nado ke ya be kura rong kuah ya mamandiri.
2: Me mi ya sisi na mi ami konten so kura mi sinandegia kwa hobe no sema we ya wakina itasi we ma we sonro kwa o sonte kwa mi gonguru gaburu mi ngwe ne ni ntara odo ni ntara mi mwa don ne nga kwa sega so bara sikono ke kwa bada bagura ma we ya wakina itasi une kai men no sega tamba men na mi kon we no emonya sima we nugura dura mo ma do mara kwa
7: amdina gira kro ka gi ade me gison tonu sinande ya gani soni rumo ye so aso na ma wure na siara me ikunya ikahunnenwa nuku doba kuntusia sana me ho samami na sun yake kwa nasara zama yana na mankin gari kurumi kamini bana zama ya dabia siyara ona mu siyara biso na kinje ka ha sinan bupuru gobi yirima umbe siyara biya ba kparama bakanna yaka ha wa hangari bi ba ton boseru kuru na ki ma tobiri biruse me ba siwa ba kasina detenna saka sonite kwa sa sara bani ka lafia saka sonite mono kade ma go na go mwari go ma na o ma go mwe ye kuru an ye sure na menna alheri ya kwarun kiri domara ta kwarun kira wa gira ta kwarun kira no sina ya kwarun kira miru bisira ta kwarun kira mi ye ka duwa ko kuru no ku duwa bu sane gi na siara gi sina nde gi bu be ba so bu kwa kuru na ngosu ni na wa benti siara guson turo ka gonaye ye ko du we sia ba wele no ba so be benti sanu me kwa ye nu ku do na siara guson turo ka gonaye ye ko ma be gi aso ni gbin na wa be mba we kuru mi guson wi te ku siara
2: ewa mebesi me iya ma yara me mi kun be ba san wo nton mo pro ba gan eso te dawa benti ba ma ben siara won
8: ta ga na toto me ma nuke dure to yan be ba nam ko na ma kan be ko wura bana la fiya to ma we ma ga ko turi bana la fiya ba ko ma da he ma yina ko be ba nam ko wura bana la fiya da be ha ma ti mi bo hun de mi ha ma bana la fiya mo
9: gihan gin gai yadura yama gyan gye kire gihodi gahun gya yuma adura kira gihogi bibana ha ganga gandi gihodi buwe ban ga yuga bidima buwe ban ni mundu dayando bagahagu buma akpe buwama
10: wallahi nene bidu to soete ba kwame wallahi yaga manna de me ga wene ba son game yaga manna wa soete de me ga wene ho ga shwe me ga shwe me yaga manna to
11: gina nugu do ba masa do mi amera me sama ya kamena me bagate so hina ya ha nugu do ma ha waruge sage kpia nga so en ton go temini hem baro temini ye ha mo be hande man do ba so gani ya ma so gani ya sama ye go sama menna ye go bo sen pro menna ba ho gate ko ba so no sina be sen no sina da tama be hande man do ro suba menna na kana mo be ga nga ga ha baro bi wa ga ha sina den tem baro bi tama gani o wene so o fa won
2: so wey betia sey betia ne kwa da dayo dayo ba son yirmo ba so mo point a ya to mo son siruko a son nenne nga so menna ba awas ga mun dia ba ba be son siruko a mi gun gwa ba be entre sey da giru won sey sey da gi to be won mo mi ya be no ki mo mo ma de da bin titi yi ba be son he mi bo wi so ada sey bo wi ko po ma ko kai ko bu ma ga o son so ada ba be son siruko mi gun pa be ma pin to mo son siruko sey so we
12: gi hon toro
2: oui comme le bienvenu yokura beramiga ali o mesalim
13: bebatindora bunsaho hatiru muamo bebatindora bunsaho ka tire yorubu ka pompi somobu ka yasa benun sonruho haha tombo yinda tia ha sonru pagi honton ro ka sonru ko zagi hondi huka barukpa nu kyanyamba ma kuro huka besomi ihanye bika kongina ne mobu sera be babe moru doge ka ben kiru mabaga man keji te dahia na ma ke ko yo bunti sera mo be bam kanyero bonu kwa ye sona be sera mo na ma no moru mo ye bam so hin konga ye son ruko
2: samindi sione suko da wa tebo tebo mi gun be be basa wu ntombo ba ma wa na mi mo be wu wu so ada bu nga ko abe hanso mo we ba sunye da ba mo sema
14: nasara won nura yuka inano bkati ayin batrue su no ban nese so okura yiru asibiti so na make so te bon delegue we are o win conseil basuka baba sina ba wo se na be wu sa da won gai so so baba ka gari to yara baba won to mena to mama mena ton krobu ton drobu ba mena gengen buwa buka wu gen wu sa da won gari ko gen ba gai ko ida bi ama gai ko gizongo ni nwa mi ira ya sa gai ko run ne ani sa ne ni nere ba be wu pi won ke bi won gari kwa ma be wu lu to diru gari kwa de mi bala kai kwa to mi da mi no ba lu to da won wu gru so ma ba yin gari kwa yin gai ko ni se ma baben wum sey ba momo yin so ma nso mungari ni ma boko ko buka so me ma boko gesina de mi te ma ko yo mi mo mo hin simo ye ba kuro ma ba bi femera ni boko kai so sina yen biroa ge ko ni bare ka ni yul ko me yen ti yen so ma tare de ge ntiti wa mi ko sun sun ama hun me no ge ga sisina
15: ge sa wa me be se wo sabara rubo bare di sa bo bi di ti ma sa ka su sanu sanu de te ke dru bi ra gya bi wo ke bi wo ya ra tek tek bu adama ye sa andina isa ma wo gi bu san sel si ya bu de bu bi bibe ki onwe kuro bibe boko ma ki oko bi no uwe we de ba won adisi do so ki de te ti ten sobo ye gari pro sai ko pa sai wi sai na sai do dere na lo ko tro di di sante sante ti dede do mi lo ko tro jiru bi go ma do wa bu suru bu ma do bi wolu ye sai de ma gabu bara ma lo ko tro da bu wo gru so bara te ti ba sante sai la kare ko adan ka wo gi bu sai ge do bi so sai do se na do mi ya we de awon wo lo ko tro jiru lo ko tro da wa we wo su se nso ba ya ko de so ko be ti ti ba ye ba ko ru su ya sia u go we to ru an si wa pa awon lo ko tro do bi ya ka ki e pro wo gi bu sai tu si ya sai pro ko sa ma do de na
16: ya ye ye pro ya de sa o me ma to ran bo do an pe aso aya sa ma nyam bura mu wa yiru ngari kwa sa ma ge wa hane nwe ne ba wre pro wo gi o bu en ko nwori gwi so me ba di ga ga bu e oku sa ma mi ga no si na ba e ko ma hun me no wa mi ga si akro ga o ba ma ye to wa ko ga o ba ye to wa ko ya kwa me no ge so yeram to yem biru ma sa ge wa hane to nyam wa bura te so ka di ma ga on ko nwori ku so nti ni ra de ni yi sang mo ma hane a ba wre pro de o yin ku so ho uhi karakuwa dinkuso ga tumbara ti fugu bado ye ma he prokiri mena sakana mo bae kro inkuso no yire kwa sama mi no sina
17: so amera sa se ufa da mun gare ha kwa mi so masa mera me ugwa ufa da se ga nso amo he nso aya ndere to nso aso ha wese na so wa ma ho ku sanga government mara e so ku ka ba ha un se so me to nso aso sa no sina sa ne wi ka da mo mo pro uno modoki be ka kia ndo wu so pro uno modoki ba ho pe nso ka so nso ma ko de mi wene do mi sara en donemo ama di hogini era kin do nyimri yeso sa to mu don si yamu temini mo bi aka damu mu anye ka pin anomo doki un soma e un so an so mi bu ka ufa da gburu allah san mo sina bi aka en drom un no ma ken bi ma damu mu ko no ma doki so yeso sa gari ko mi sa to ba gburu go ku wa sira
14: yawa se se ra gi ayi mi gari ngem so be mi gi mi ba so kuma uru bro adam ali uza te bo genu ka san radio noni ya o be la baru mo si ame
2: so hagani da ba so da so hiya ira yisan son koloba ngankogo gendi mbenguru giwe mbiro ntombo bebe bensi na bagoso wa mwa kula be hante nyiro robia de wada yim ngankogo bada mi kon pa wa buga gina me be sambe nte mine won so so kon pin so nga wo so ado amela wi joseph jogbeno wi san son koloba ni gbalun pe dam yo dami ya ne geba we ne ma be ko kai ko sanu sanu pa wa bu geno danwe de be geno gega duguti amuno ba wa ne no ne ra ko pin so so be na wi wan so wene bugeno dan woto yenyin tuma bana gene minde akadema yesan wun to mun bararo yesan wun to mun no esoro bugo pin bana ka ide wala ba be ba ma wolgia ba ma ka ibaro ba de ma sanu sanu bugo ko kai ko pa wa buyen tin kaso sere so ba kula mi gun we hano ge mi ge ka dan ko meme me bi la mi ke sa da ba no sanu wene suka be bon ko mi ro bi si mi mi gun so wa ibetia sa ibetia ne pa ma be no sia ma yesa be han binen te minikun ke um biragia be UNICEF gibo to ba ko kai kwa me ma basun nyaruka nyane be hon ka ma ne ga mo no to ande mo no so ba no ba tia kanye na no kaita nde ma yesa ikinu ikinu ye ba ga ki ba sun ku de to ye ba hon no be ya mi gun bo ma ga ido mi ke dia ga ke dia ke ju college no so ya ke de baga no so de ni weru kaita so a bo ga nyane da me bo ga nda pa wa mo ni nu wa no be sumi ba nga be so ma mo ama he mera department so ba ya fa ni mo ba han binen te mini department sa me no ban ne ye department ko no sa wa o kwa yuria me no no ban ne me ba gosa ba bu wa bu ka nyani da ba ne yi ni ya sa me su be bakaro de bi no mbe no gbe kuro ba la ka so yan de me hum na re de ni wi ra kuro ka no sa ga ame mbiru wa ba ma ka ten ni na to ka ma su mit ba kwa mi ko yugo ma pin di wa bu ma ye nyan wa iru ban mi ko mbo ko ban tire ni ba yi me wo ko so nyani ba yi pa no pin no ka dira no ka so mo be ni sa gbe to be ba ko kai mbo he mo sana ngwe ne gi sun sun ko da ba so suga be bon ko sa ye be ti ani ma we ni su be no sia ma be han be den tem awa sa kam hanja ba be bara pe gro suwa be bara wa hanga dare algeri ntemo to ba be gida ma kwa be gida ma ba kwa mi ko ba ne bo wi o be ntemo me ga ma kwa ba ma be han be den tem ni ko paten wa ni no amme amela yuga kura ka be han be den tem bu kra bu ka be no ke la mi ko ba ga e baro to be ba so mi so ye kura ga kura da ga ku ni so bo yi no so pate be mo mo be ba na mi ko bo ku be kwa amela devin ha ba no sia ma be ba gida ma kwa ba ta ba tuwa de ton weru to go se ga mi ko miso sa da ba no ton kro ba ma mi ya de be ton yi no se ga be ba gida ma kwa sa algeri ntengen de bi ko de na ge mo be han be den ten ku ba ma to yere ko kai mo me yugo pin iwe ka ton be su mi de mi o ya la da won ten yira won wogro won no won yen no to ama na ka won hude ma an pa won hide ma pai hun no ne ba ma hide ma ka de ma gaba ba ma mi so to mo bo ko be ba ma figo figo ba ndimo yen ti yen ga ma mi me na yebe pro be hambe den ten gwan ma yo wora da enwe enwe mi ko ba wo bi na pinya me be la mi ja sama yinua senen we ne suka be bon ko mi lo bi si me na mi ko suka be handa ba ni da usa aliyo mesalim soda tentu kongia tentu komi hoko dame soda wa nijente mo ko haba nosia we general Abdul Rahiman Tiani to sada ba no ma win soge ba mbiragia onu maduge mi obenga o kitanu ba kosa de wi wi tin na chan bien chef d'etat ba yin etat major ba wi kitaro kosa ye so me mele tan azuma yirukire ye saka da ba no ma biramigia ba labe warada ba be tinyiro ba wi warada he mo ndo ba ginga tia to amen biro wa balaga buhigu ni swa mane ngwe ne be bi basa so ge ba be ko ntinyiro ko homi ko be ko ma won da ga mo ba ntin da ga mo mi bo meri be ba nana san be ko kun so te ko be ko pin uto be kra ko ba ba e ko ngwa da ga ku nu ka bon yin mo an wa yira so wa balada ba so ge bin be ben ga o kidan ba kosa kosa me ye pro yugo pin ika anonira me sama inwa bila mi ge sene ngwe ne so be no sia mi ro bisibu me na mi la no gison so ha da baba ben wigo la mi amaso ya na wina so be yasia mbaga banga sa girwa da ba ni so da ba gbiga sada wa gogun to ma hada so be no sama we zugo kwanto sin suno da goga ogin aso ni usara ni mundo ma da yendo yembe so ma be no sama sin da gya wiya kana ita se winti ma sara ni mundo ma da yendo so be da ba no sama isa we tenyi rong bang ko ba han bilan tin son ko ba nguri jibo en biro ntombo ba kula bila mi ga ba ga gena ne bo ko ban ben geno kan na ga pa ba wo ntombo bra no ban na ma ka ni de wo so a wo ga ba de ba ha wo lo ba wa wo lo mi ban ga ba e na en ga no yen biro so a sa he da ni jan te mi ga ni jan te mi sa ba no sa ba ni sa mi ben tenyi ro ben tenyi ji to ma no ma do ke be ba sa so ga ban bila ga mo ben ga bo ke da no ko sa ke bala sa ba so ke be pale pale ba ga ni go to ben ga ke da no ko ha ko ha nde ma yeli ya ko wa mi go ye so me mene sa da ba no ni jan te ngia ma bala ke o tenyi ro ba no ko he mo ko ba no ba ba so so ya to amen biro ba da ba yin bo he mo ba ta wa mi go ko na na mo be ba na do bu ko sa na samba ko be ba ka ho bu su ni to me bila mi ga me ni ma sa me go sa ba ta mo sa ba si ara mo be ga kiro be ga so ara kiro ngoso ma ka yogo da baba turi sambado mrobisu kapasibo

0: गए।
1: अयो

menin wodi gati bodi kame wodi wasiji bodi ko jidda ta yele le kala ne fu ta he macho fa ta se jaha machore se jaha machore yori enyanga tadre yoda ne fa do ni sa fa do no en darare fu e kanko rupe ti o ta debu kanko ndokira wiyo sanan do em goyi e ai e dabit na e dabbe no mi jino nugo e dotti e chumo e dandi e dunga be fu be ta gure daga o hawri o sanin sanan sanan chan non kanko no rupe ti ila chore debu baade majuno em odo itaki ma do em bare jobbo o yi kanko non tonki tokki o yahor no sana tunka jami jamban mudu e ta bagudum paru o baade majuno em peti na sandar gati hore sene sene wurpiti afe hore sene sene baade majuno sandar da samui saga hore sene sene ta biro sirze bo ta waro hore sene sene asu musa ta waro hore sene sene base bio kanti hore sene sene bello adulai anunu wakati na nyama luma siki hore sene sene oyi bio adam kanti hore sene sene wuru yakub ata janiri hore sene sene oyi ada bore sofe dogo kanti hore sene sene oyi hamadu seni kanti hore sene sene adamu ali adamu ekadembo ali e mamudu aliku ne kunono wi sasa ne godo e mamudu mbuto wi hore sene sene sene mari jobo kan kono sene kyo jami jambali mo tubu goto goto odo bo kan kono wi tedo em seni seni kumi kan kono to kido wi sene no en jidda e tatulu demo kan te ta ko su tunkara ta bagudu paru o wi hamadu e ta botere hore sene sene laya ata botere to hore sene sene alu botere hore sene sene o wi burari kan te hore sene sene ta barasi o wi ko se ko su kan te hore sene sene jaw jobo hore sene sene o wi manira o makko bitere do samo kan te hore sene sene igoma ko bitere do jobbo e kan jobbani ka kan te hore sene sene ta ko su dum o wi chumo kan te ta ko su hore sene sene maro ta botere hore sene sene kanon kan ko do seni eta kumi o wi ko sane sane sane o do bo kanko no e ada ila kusu kanko no tokki do wi o sane no igoma ko chumo ta kusu do sane sane mo ma ko bitte do pore e mo nira ma ko bitte do sammo e hamadu e ta pe nga o wi giti pete kanti o tan sane sane ta pe nga do wi o wi pore kanti ta pe nga o sane sane lo kotro ta pe nga o sane sane igoma ko bitte do e pe nga o hore sane sane bubu jobbo kanti e igoma ko goto e ta pe nga to hore sane sane na o wi bubu jobo yami jamban mo ta ko su o wi ko se ko su kanti hore sene sene o wi demo ko su kanti hore sene sene malan la ya kanti hore sene sene sene ta pe ma umar ta mar bio eta gure sene hore sene sene bio jobo kanti mula do sna o wi hore sene sene jaw jobo kanti o wi hore sene sene o ro ta ke ma do em amadu kanti ta pe ma kan ko to ki do wi jobo la do hore sene sene ruga jama ko bidira ada ta ko su hore sene sene pore kanti ta ko su hore sene sene chumo ta chumo moro ta ko su hore sene sene sine ta ko soro sene sene ruga jama ko bidire folun kayo ta kitab o yi fawa ne kanko bidire amadu ilape wa kanko to ki o mi mi dire ko to ko wuti don kare ko yo ta ki bo kare to no ko no tin re ta gidi ko yo ti fa do kanko de chumo ila ko su e kanko no to ki do yugo ma ko bidire ada hore sene sene jobba kanti ta jobba koda hore sene sene ta ne za ko su o wi ba de majudo en kama ko bitedo ibrahim kanti ta ko zo sene sene adamu ta ko zo sene sene bani gudel kanti ta gure boy hore sene sene musa pe ta pe nga hore sene sene malam la ya kanti ta pe nga to hore sene sene ba maju igoma ko adamu kanti ta pe nga hore sene sene lokotro ta pe nga hore sene sene sumano ta pe nga hore sene sene pore ta ko zo sene sene sine ta ko zo hore sene sene sumano petel ta ko zo ami jamman muruga jama ko bitedo adamu kanti ta ko zo hore sene sene pore kanti ta ko zo hore sene sene mira mako

chance.

0: Ah, bi so sabe son pese amo be ka so ada ki oyoka da ba ni samo so tempo se no sabo ko mo mone ka ki hiba no bo son ni yem kuna. Gia wi sinande suno ye wakina itese tugo sari uwin soni roko o soni bani o sara bani me ama suko panto shanti o soni o sara bani wi dabago kase nda baro mayuka e suko be nosia. Bebe ba na wa hanga e da ajeri mpira gia ma gwen kiro waluba ura bu ura ma besem benente mene kum debe tongo ba ura ma mene gun ya yen da baro ma wame. Neja mbera gya ma ne wibe tenyero me uma ne a bebe basan soge nguru gyo mi ben gabo mi kun ube kitano kora mi kun mo ma ga uma banu mwemi yesa no silase teta dua bembera mi gya mi metese ya usua so mi yesu na uyosa si deme suwa sama enda baru mwami. What a ban is someone named Gana Sagby Sam, you see my pass was soon so ducky. FM, nothing. So I'm by cross on Quesia, my becker, Kiro Becker, so that you will get a mere amigo here away at the bagogas, Quatosis, no, or Winson, Roqua, Solitaire, Wallo, Bebba, my son, Bokura, Boba, Kura, Migu, Maba, Sierra, Messum, Baka, Gani, Sonny, Migu, Supe, so ducky.
1: Am dunia gira kro ka gya de me gison tonu sinande ya gani soni rumo ye so aso na ma wure na siara na siara.
0: Gema sa isa kana nene suku pantro si awi dabagoga usoni bebe ba masan bukura buto ma migun ba gerwa mesumba sonete wa sina migun
2: Zama ka mena mini bu san so awon yiye zamin di sasiwa zabe har dun dika gimu da sana sati diri kam buranto adi mene da kama sai ni go na gun yisari yis babo na ti ba ko tobri ba siara de do san sia biu mi tombe babe man tu si sia babo yira mi jeho yin to agana mama woni de batune bayi ka be wahi be bon atu gubu ko ba ko ba men na kon won so ni sa bi siratu na bi toba yem biro nga pe ni go zugu kon to sin ji ji ni bi tobri ba go won sin bi tobri ni no ba sinya ba ko kare kwa an so a adama aga nya na wo se a pe so an ji sa ma ya ko ba ha gire mi sa bi teni mo ko ba won pa sa ma ne ga ni ka wa sa an ji so ba ba na ye ba ko ni subhan di ma bi ni Masuk bahagian musisya, nabi siara.
3: Zaman siara, demi yang kita wah, mungkin ini pun kau gaya na, na ini berjuari. Zaman yang kami na, sabat mai bawa, baku win tinju hul, kagula ya na, ini je mian lah yang kui. Usoh di kan duduk di bawah gua, di bawah gua ini sih kau itu, usoh ini mua, usoh di bahendi ma, suh dan wirang ma. Poku be ba bi ho ka bo ba o tan du ko sei do bi tin ayi ma won awon di ma koko ka ha de won ti ya kun ran ama tuba ba ko tu mo te ba ko kun le win di ma ga dan kwa ka tama yin sa o so won do ke dan yin ga ni ni la ka sama yi ga mi na mi du do wa ba so go sei ga na mi ya o ni do tu se a go ni ha bi ba si na yin o mi ba tama ba ga dan mi bia ka ha go go so de so wa na mi ka ki do ni Bukan nama itu kan bising lah, khusus di ulah bahin. Bukan nama apa bina orang, khusus di ulah ini orang fakoh malu malu semua.
4: Usai udah mana kuat mibaku, utenyero kana, usina bobo kana, uyekuro kana, gina uyo kana unai laga kuno, dengan bahmi hawa laga kuna gina kini. Mal laga isu yang ayam wa, han nado ke ya be ikura no ikua ya mamandiri.
0: Ama mera meko we yawakina itese we sinande suno winti uma win sonero kwa Emmanuel Kabo Shishika Basil wado chedo bebe bada meko bawi toto guti.
1: Amduna gira kro ka gya de megi son tonu sinande ya gani sonirumo. Ye so aso na ma wure na siara me ikunya ika hunnenwa. Nuku doba kun tusia sana me ho sawami. na so te kwa na sara zama ya na na man kwen gari kuru mi ka mi ndi bana zama ya dabia siara ona mu siara bi so na kin ye ka ha sinan bu kuru gobi yirima mbe siara biya ba kparama bakanna ye ka ha wa hangari bi u ba ton bo se ru kuru na ki ma to bi di ru se me ba si mo ba sinan de tenna saka sonite kwa sa sara ba ni ka lafia saka sonite mo no ka de ma go na o go mari go ma na o ma go mu ye kuru an ye suri na menna alheri ya kwarun kiri domara ta kwarun kira wa gira ta kwarun kira no sina ya kwarun kira miru bisira ta kwarun kira miye ka duwa ko kuro no ku duwa busa ne gi na siara gi sina nde gi wu be ba so bu kwa kuro na ngosu ni na wa benti siara ngosu on turo ka gonai ye ko duwa we sia ba wele no ba so be benti sanu me kwa ye nu ku do na siara ngosu on turo ka gonai ni ye ko ma be gi so mo igbin na wa be mba we kuro mi ngosu wi te ku siara
0: Ama mera mi bebe bama we sinande suno sunete da wa mi be nda bino bana ebe nugi doro to mesumba ka sunete ko sinami.
5: Taka wana watoto, maya manu kiduro eto. Jiyan biba na mko na maka wapipu ura bana la fia. Kwa huma we huma aga kuturi bana la fia wa heko huma na hima yunakuru. Biba na mko ura bana la fia. Bebe hama ati mbo hundi hama bana la fia mo.
6: Gihon gingai yadura yama gihon gya kiri gihon di gahon gya yuma adura kira gihon gi bibana ha ganga ganji gihon di buwe bani gahon yu guga bidima buwe bani ni mundu dayandu bak gahon gu buma akpe buwa ma
7: Allahi nenu gidu watu suwete bak kuwa mi Allahi jaka manna deme ka wene bak son gim jaka manna wa suwete de me ga wene hoka shwe me ga shwe mi ya ga manna to
8: gina nugu do ba ma sa de mi amera me sama ya ga menna me baka te so hina ya ha nugu do mai ha waruge sa ge kpia nga so en ton go temini be hen baro temini ye ha mo be hen de man do ba so gani ya ma so gani ya sa ma ye go sama menna ye go bo so no pro menna ba ho ga te ko ba so no sina be sen no sina da ta ma be hen de man do ro suba menna na kana mo because we are going to be, we are going to be barbie. That man Gani, we are going to be far
0: away. Asante wa mende soko ma da bunyero mbira gya mi gya baneke urate swa songwe ne buke diro some sube sana somo swa taki.
9: Alzuma bu wonoraiu kajena nugatia yen mosuru nabane so ogwaita yera abehunga wajibu bamena bada abehunga wajibu yenjiro bateti deso mam yesha mikubakura mikubakubauga mikubakuro makara yesha soa abehunga jim eran soko wii toto guti pau abehunga wajiba kagari kufinera ya wajibu nafara ya bamena bana tedi kawasho wajibu la idianjo yera mfani budo yera awanya
0: sa se wa hanga esu no so go ma kura mi gun te bon bira gya minti ya ke ura te so aso ba ke o son won
10: te bon dile ke ka be han ke dirun fira a pe ba yara ma ba para ma ba wun to mu kana bu na mi hara u ka ke di temi sara te u ka sanan gam to bi hawa sia ke ura tura men na sia sam ma woni bibe banna ban so gamu yaga si bahi kura sansa ba gura ba yai yin so ha kwa yin so delege won atrugu ko sun so me so te taga sisna
11: giso aso bu geni a na te bo gni sero gingi domi sara kili te uka sa uka ha pa yi pe ra de adama de le si o ke bi o ko ke ura mi ye be hette bo gi ku kuro ton kuro bu ton drobu sane sana samina kili te nyo kuro mi da ya ko su kuro kuro mi ya ko sami kero ko ka ratu ka ton ko kuro samina se kuro para para sai babi yo to ba wo kin ba ma wasi kidi tiso to ba sa si ka kiten dugo ka minga mi te ko hola wa ko ma sa si kuro sa mi kera ma sa te ko kala ba to no wa te ko ge ma ko ba wo ko ndi ya wa wa sa a to ne mbura ni mi yo ka mi sa ba te ba gi wa yi wa te so ti so to ya to ni ti ko ma wi no ma di so te so so na pe na pe te wa ni so ko ma karo wala na te wa gi sira no ba ni so na ba wala na be sira o he ka gin a go for sira ba wo kuro ude udanduge no dire ka ne ho o ba wo na danduge un pe na pe na one ho ibi han na danduge ba han ba ba wo de mi sha gi sha yibe mi ni ba do ma sha shora ke di sho a ibe ka ne wo sho kuro ba wo na ye ne wo wa shu sha na ku ma ma ma de ha gi sho ko mi ma to ba ngure ni ma gi ha te wona ma ke di te wa kan e ti wa ga ko mi ba de pari
0: Sankeo yenge gemo sankwe domin gano son UNICEF yama ne nwe ne yubehem benen tengo honuma baluga ba kwabuga wa yensa ye kihikbe me migumbe UNICEF ugi uba ububa e hoba wwa wwa basuma momi kwabuga wa bu ma sumi mesun ye kihikbe mbanko anu nukonka wwa sanda teka bono nuso mda magireke di bagano de weru ka itaso miso ay kihikbe nyanu dodoga niya ba sun kamikun babu ka pe mi na wa ni babu wa bo ma na bo sohi mi wa pa bo doge pa yiki pe imbera gya kedi bagani so bo pe banka ma ma so ma mo san da be ngban ko nu so se ka ma kedi bagani ti so ngba mi sun se nu asane so go be nu si ami ami ma we ne so be nu si ama bebe ba wa hanga yo na da algeri imbera gya mi ma baga ki bengon kiro walo buura ma besem benen tem minikun to ba ma wura ma ya sa suru son itan de seka wi son wagru yira ba wura ma me mde ma gban ko ya sa ya bebe wa hanga ida mo ba benge una na mo me to be ba no mane na ka hem benen tem ma baga ko kari kwa me tombe baga bogo ga wura ma besem benen tem minikun be tombe ba wura ma me de ton go ye so mi kun ton kura ba wa me ton nyendo in wa me sun se nu asane sogo be no sia mena mi kun me bira kia mane baba ko kai mo ye sa be so gero bira kia babu ka wa bo ko kai ko be so ye pro ko ka no ne ko gina an so a me to o wi wi o sa so ge ba nguru ki ba gina wi kitaro ko ra mi kun nde ma ye ko a de te mo te se a o so a so mi kun ye me o yira ba ga wi kitaro ko ra mi ye mbiro so a ma de mbe bo ko na na bu de mba nu we we to ba ma be ba nu we babu ka pin ye sa da ga pin no ga bon ye mbo yanga ura mama me humbugoko bete ndio beni kwabu wa bu kabetoko birae mese nu asane sogo be nu sia menamiku ma we na sobe nu sia ma Nigeria mbira gya gya aspiti son ba gerwa be be boko na na bube ntenyiro run tete na dawa amiku be sina wono be nde ma bayi amiku me wo po msurugbi ga me win son waga no gati ahira boko be ntenyiro bun tete na na butomi to be sina wono be kabe mbwabu ba mabem nyi hato yirami amera basa amigun besina wun obe ton nyendo yiru sari to miso abe basa baga balo ne hino mwame dabi yao ba wihi gungule o wihi nugu senga wihi gungule o wihi de ya to yada ya dira besina wun obe baha be nyendo yiru sari be nyendo yiru sari so ya we tenye lo we banu so oma aga balo bina we bola ameti ni bu wun amigun meso ama samme so o banu ka honda uga ten gona so mi be tombo yiru beba wisu imigun mime sanda we abuba ka me ati ku kama he wi pete obi to bekpro bahasi na wono bu amade o wi na bem ten mekpara mi kun wonura iru ka wakuru ndi he ka wonura iru ka waka no bu wi God look Jonathan to wi mi wi ba bwankora ya san ya ben tete nge una na mo ba pya ba na winte no no ne mena ba we no ka oko sina wono in we me sema e no asana e sogo be no sia mena mi go mi sanga da ba we go mo we ne sobe no sia ma balodi a e ba te ho mo fo bu re mbira gi ami ye nde mi final ba ete ho ama mera mi go me be fo bu ko mbo aba kama he sigin en te sigin gando en te bi aba ni na mi mo ba wa intanura kan kanga go gun godi to yeso aso sa ba won ademi final o no ba ngo de tiro biti da tiro biti ho amigo ni be form buko gi uba wa ine ma sigin gando ya waita menna form buko ya na final do amigo ama mere pa hege no so aso ba ma balon te ho amigo tebe ki ga mare guru ma tebe ki ya mare guru di bi ita ma ba pin ba ma ti a yegia me sama ai mo yoka e sane sube no sia menami yoka e besan da ba ko min no kiramo ngwe ne su ya sia na bangaya sakwa Sabe no siama we dabagoga kamase yawakina itese sandezu pantrosisno kamase senandesno be probaben soniru kwagia yiraba soye mego nemudo dado basoye bani basara bani bebe basoye teda be probane be nuge doroto mesu ama sabe no sia ma yesa Kau sasa amigo me baba ne we ne bu UNICEF yu baloga bahma yaka yenga ikihikpe nyano dodoga ni bogonde ni mosanda ke di rongban koron hoka ke di bagano so bae nyani sunkama bae webo nguro rumakwa sawa abe no siyo mima Nigeria mberagia bebe basa sina wuna wupoko na banuka honda ben tete tengiro bun tete ya nana ya ntura mwakwa nsurugwi ganso waga nubukati ya amiku sina wuna wube basa abe nyendu irusei wite ngiro wibanuson uma banu bine ya uma sina wuna wube so same so una ama banuka honda waga ten gona aso migu mi be tombu iru beba wishu mi benti kabea mi basa sina wuna wube masama abe nosia So, I'm going to go back to the house.

Gami again, gag, you wake your red at Rabbe, baking, Bugabem, Buda, Babua, Bambe, Son, Siroco, I tell Kildira and Embassy, Buma before Roco, a dinner on so I saw Kamasia, Kurani, Kamahela, Robun, get on Beragia, though you come away, we no coica bibedo, Benke, the Temmigum, Migumba, Francenga, Darubun, Bibuson, Sibama, she hat, Migumba, Negi, Hungan, Beboko, Benkon, Hokenya, Handa, Kedi, Piundi, Heka, Kedi, Bagarun, Kedi, no bigger hega in kedi no you say bane antenso amigun kedi piu un kedi no bigger hega in kedi no in nese for the tenaga no yira bi mo mogo ko hia ma bi pono ga bin hiru ti mure foto ito go mwe me ho ma kedi piu un kedi no no di hega bin kedi no no ba ti a foto wera ya ha ye mke un gwe pa un bi pona ama bin hiru mwe ka foto ita bana ma kedi bagarun kedi no gbiga aga ma kedi no yiru afoto wene ga no bu yira ko ko hi ami kun be bi o mo bu pa o ga pe won gira bu be bi bu sun siro ku asanda ke odira eni so aso kama se adini ru mbere agia kan bi po e afoto ene yira gwe ga bi ni hiru won ba ma be won ayiru mo mi kun bi be bu ko won abanga ke o ye da mo ba mo entena entena emi foto won a wota ga no yira bi mo go ko hi aga gbe sagi ya mama ne ka ke ongo ya mi sanu a o ke ongo imba me ho ama bi be ba mo a tondro bi ya tonkro bi ya ngono ba ne ndi he ga won ga nu ga ti ara son niro ko ipe ka bi da eterna mi be ba ma be bi bu nyi ha mu a ntoro wa ya ye son be be te kro inye gina nke o wura so wa ba won ami kun sa suru bi son no ba irun di se ka bi son wa ka ne i ma be nye ke o wura run titi suru son ga nu ga ti ami ye son be be te kro to i airu mu ami ma hasi andi ipe ima ga ben bi bu nyisa da ben kedi te mi kun se hato ima nye ben kedi te se hato ya won ame gamian ba ho ya yanga gamian kedi bagate to ne ben daru bu kedi te mbu ba e ho mi kun a ben se hato kedi te ta wa to ima ge mo go e bi yo ko e be pin e be kan kra o so angu me da ben kedi te mi kun kanga tia no ba tia no ba ne no ba iruita no ba ne tia no ba ne tia ngumene itare o kanga tia no ba tia ne yiru no ba ne no ba tia no ba ne tia no ba yiru ba be ben bai kuro mara me ga ben bibu na ben kedi temigun imo na nye domi be bai kuro nsoro ku o me ben bibun sun siro yako ga noniko mene go me ben kedi te ama ti mo ba mo le me ve plus gibu iteta wa gamio ga nyina bia ba kwe ma mene kwa bu ka no si ama be ba ti e ba be bi bu nyi ha mu amo ben kedi te mi kun sa atene din danka aswiti girari burun ko ban be tan de heka ko ba ga yuru kama he ko ba tan de heka ko ban be ta yira be ba bi bu nyi ha mu ya ben ba e pro be be ki ka ben bi bu na ben kedi te mi kun mi a nyina wo gamio beba soro pere ami kedi no hi beba ko ma kenya gi honge ni kebi gono go binon kedi no gbi ga ga yiru se ya won ami gun be kedi te mile me ve plus so me ho ama kedi pi un kedi no gbi ga he ga en kedi no no ba ti a ya won ami kedi bagaro un bere agia kedi bagaro un kedi no gbi ga he ga en kedi no ge ba ga kebi saga ni ro pun grasa be pese de ba mo troisième mi yenti ya wami bane yina o imbe kaho ben kedi tele meve plus ya wami kum yina deo ya ben gibo eba nkana dite mbuba eso gami ambela agia mane bwenge huwame ben banote huye te mbilo mikuwa ben kedi teta wa ima ge mogo ibigi ya wa ge mbe unito ibe kankara hoso kankara hokmia iho kwebe wa yera yina ambela agia itareo kangatia noba ene noba yiru ine yiru ita ita nwesi yiru noba ene no gami ambela agia mane kangatia yego itare noba ine ine yiru yiru nwesi yiru ine yiru yiru kam mega bebe mbibe na mikumba siya kamu domi bebe ba meti beba wensun unye kilu mwamba ba sonte unye mwamba ye numa sigene mwoko kumabu bebe son siru ko yu sina abe ngura yu kasi ya beti ya bia beba go haton tona ba yimi biba mabe mara amigun bugo be se no kabe no ba yiro wi azia gambari soda ankane suru maba wi ape ma mini gumpo ka no se ma wi ti wi bi nyano drama yeke no ure ante mo esun
kiro wera agurun sagi ki fotoga no buka yiroga bonwa wika ye doramo amwe kiro kia une da wataga wagura wi doramo une wima amwe sagi kiro nyenda no gya mwami fotono pa nega bonu mehu ama wima sugiri mwami gun sugi sagi kiro wera aguru gye e fotoenda ito wika ye doramo ansugiri kiro ki da uno waya peso mwa amigun yen kiro wera agurun sagi fotoyenda yiro wika doramo mehu ama peso meme yen kiro nyenda no ngia ma wa amigun yen sagi ye mi foto ga ti aga bonwa ama peso men kiro ki da woni ga wogura wi ma e dora mo me ho wi ma gun mo migun gunditi nyenda no ngongo ye foto yenda no ga bonwa wi ga dora mo an gunditi ti aki foto ti a bo wi ra wa amigun ya wi ma e dora mo ami foto e ne ga da wata me ho ma wure mbulun sagi wa ami foto yenda ti aga bonwa wi ga e dora mo pa mi da bu ki awon ami gun foto no ba ti aga da wuna wata wi ga e dora mo makane spaghetti ni foto no ba ti aga bonwa wi ga ma e carton dora mo ayen ti aki foto ita e da wata ka no a wi ga e dora mo kafe akuna mani gen carton foto aguru ga bonwa lese bon foto yenda iro ga bonwa yen carton ama lese bon ti aki foto ti a wi ma ege odoge to wi ki ane dora mo ami kun sai ho me ho wi ma ma dora mo me no ba e kro ndan uwa uga do odon ga wi nge ne me na e me aga na kro wi mi ka e seguru ye wi azia gambare soda u ma ne tam suge ki me me bon awoga iro yi me wi ma me dora mo ami kun foto ga da wataya foto ka da wataye wi ga bon awoga iru e dora mo tan sugire gime energy fairless wi ma e dora mo ami mu foto iru ka da weru foto iru ga da wenere to mesun a wi win ki ani pro me na wi go isura mi and then na wi mi ye pro ka wa adua una e me wa ito ne anguma me ki no nkere a me to i wi kan kra ho so win ti tin kan kra ho pia kanga ti a inne kam inne no no ba ita no ba iru inne no ba iru wi ma tombo goha goha be me ko ipe in wi nyano kia in da in be wa ngu me in be suga ye kpro yo go be ku ade me ki una e ma peti pare in be la gianna iwe david pene ko e wa wi kan kra ho damba kanga ti a inne no ba iru ita kan ita no ba inne inne boba mbira agi aton sen wi agwa ika ho wi kan kra ho damba kanga ti a noba inne noba yiro inne nobu yiro noba ita yiro kambwa imbera gena ayaro konseme ima biwa obako wi kan kra ho ndamba kanga ti a noba inne no noba ita ti a ti a noba ti a kan ita una wi kan amu ami guhon ba ekpro yobro kuhia we babu adon me sa for sagaron di pe ma mi ni gun po ka no sia ma be mero me wi dun e wi mero wi ni hira amadi debo ka o wi basogumo dau to wi won ga tura me won wata ga nobu to won anye no ga bibu min ti odun na mi gun fo nsaga min ti ba ka ho ka ho ba nwa to an hebi e wi amadi debo ka o wi wa wi basogumo dau mi me wo ha ton wugo una ne won wata ga no omo mi me na o ga bugure ya me to when we are we were pronounced yen azuma yiru ami son oga nu ami gira ye wi ga ka ho ka ho wi gunwa to wi kana mo an so adegi wo to when ti ade awura ma mi aga don ra mi kun mi a be bagunto ka when don ra bin gay to amasana kama ha go wi wo gan ite iba ihumba o ke ma radio no sinami ni ngume fon sagaron drege ko pe wi son me ho ko e ma be pe ikankra ho so kankra ho ni ai ho gwe wi wa ya kanga tia no ba tia tia yiru ita no ba tia kam no ba ne ne wesi yiru 01 61 23 60 99 ngume kanga tia no no wesi yiru no ba yiru no ba ne ti aita no ba ita ne 01 55 79 13 84 fabo wi kana mo wi somio pa wi ga wa mi wi mero wi be ya ibe wi somio gengen domi wi kundo ka wi mero wi gari
Yes, I'm in a gummy lesson. Came up a sally from Bosse sack, but I won't dig a bang bagamindi. Sitting Bossero sack, but I go gandig bang bagamindi a bindi. Gaba Mustafa Buhero come as a local sandig a die gandi. Jibi Moribam Bosse sack, but I go gandi. Do you want them Buhel Samak, but I won't dig a nigging gandi. Come a hem and nigun tambambo hair cock, but I won't dig a gamiandi. Bear back way, mammy nigun gamiri sukumba, but say Bugatru, Guga, Tontonek, you men about toy, Bussiera, Bane bebe be qua. Moi, si nan son sen sen nan son pa hege, non son me pse non son. I se e nyura, I te anu mwen hiya ma, I diangom de em no, I ken dodo gabe kwa, I gabe a ye kwa, kpro san me so ben giwi, ala san ke moko sa o datu gabe seru kwa, mi babe kinruwa, bebe na yan ganyan di gabe, be gabe a ye kwa, kpro basiara, guson obe de in gabe men wahine, ba in gobe di ukwa hena, yan san anu do, mbe ragia, yan gosuna, yan kuro paru, beba ne, bebo go tombo, ngusu si ati ati, aga beba nkwe to ka hege, bebo ne tombo, wwa be, ya bebo go si abanga den tombo, nyi haka hu, beba na, beba kwa, beba konki, ba nkwian, turara go be kwen nyo, yen son kuro, menene gishon yoka, eni baga aga bu, tondro, ton kuro, bebe, numa duge, bebe, si ya, dugu dugu, kwa kuro, asa me so, wia lasa, ke moko sa, datu gabe seru kwa mi, wingi u babe siara, guson obe de, inga bebe, wahine, gongru gugu, kwa si, para nenu wa nenu buwa niyami somabu nginu soko ni doge suwa sanga besa nkuna aswesi.

kan bani kan ka win ku ba su mo su no su be toro se gen gen be ka so be ka tema uzon di ko sia bio musa ka win yenun tombu ka win bibu ka ku ku ba toro gen gen bo en gulu ku se be ge be fo na be ba du ma uzon di kan wa si ne wo anatu isa me si kamaro ka ma gen ka inta si gya ban toro se gen be ka so be ka tema wo alfa adamu ka win ku ba su mo amina i ka ma gen ka gen ti ba toro gen gen ze ka be ton ki be ka go win gulu se ko su no ya ni o ma ga sa gya be wo fo ro ke ba du ma ko ton ki yesa me o ma ga sa yo nguro ka biñe nton bupro batara sera gengem gure kale ka te pare gen sande marebu se ngande gube bupro batara gengem mi yeti sane sane muhammadu ka biñ jama bo amin nasa ka sa kule gen dim banti batara sera gengem ta so ba ka biñ bi basuk mo nana falilatu ba ka biñ suna ko anyo ka ka en eso aso be fo ko me guso de ka sintiro ima be ma yina suna so ko de ngudi ko ne ko suna ga igiban biragia ba guso bi kara

Et on va dire que je vais pas. Et on va dire que je vais pas.

You know,

dit le quoi? Et on va la jeune non plus, je le croyais. Yeah.

You want to push your boot, you want to put any knee.

Don't draw my life.

trouble, Betty.

Yogu,

I'm gonna win the world.

I don't know.

I'm not going to be able to do it.

Don't kill the old.

kura bora sauru ko sabi sabi patina se ukani se awan biri bogo wa kura shoko awan biri bogo to se gba ruba rukara yambi pronta gina wa wira ko wiya bara to bi se gba awa wira ka gai to ne wiya bara ka ma gai to yi awan biri to ra se gba kondura bi wana wenga ko na wa bangwa ni bwedo be so abira ka bwedo mamam tabi giwiri mamam

Sana sanga kwa uro ye gai bo ga ndo ga kura go.

I'm a

ahorita donde está el nono. Limit. Ya, fíjense acá.

kamamin yanda ga imo inagin nogan tara kankan mito

0: wajara.
1: Tora.
0: What did you get?